0: na sa kanilang mga tahanan.
1: Opo, opo. At nakaantabay naman din ang ating mga BDRRMC, Barangay Disaster Risk Reduction Management Team sa mga coastal areas. Opo.
0: Sir Rumbel, maraming commercial buildings ang nakikita namin sa mga videos na kalat po ngayon sa social media. Ang apektado po doon ng lindol. Masasabi ba natin marami yung talagang totally damage or mas marami po yung partially? Paano po?
1: As to my visual assessment, what I could only say is as to my visual assessment, kasi sabi ko nga kanina, it's only the office of the building official and the city engineering office who could ascertain as to the integrity of the building. But of course, oo, merong yung especially yung isang food chain and then yung doon sa isang parang hyper super market din sa Kalumpang.
0: Ito pong food chain na nakita natin ngayon or nakikita namin ngayon dito sa video, wala pong casualty dito kasi ang tindi po nung nangyari doon sa building?
1: Yes, oo. Sa awa ng Diyos, wala naman pong casualty doon. Doon sa isang tawag niyan, sa isang supermarket in Kalumpang, doon pa may naging casualty po.
0: Yun po yung video na may naaalis na pira-piraso. Yun po yung supermarket na sinasabi ninyo or mall. Yun po ba yun?
1: Opo.
0: Doon po may casualty. Ilan po yung casualty doon sa supermarket?
1: If I am not mistaken, dalawa ha, pero yun nga ang sabi ko para maging certain lang tayo as of 6-12 kanina ha, para at least safe lang din ako. 13 ang total ha dito sa lungsod ng Johnston na naging casualty or namatay.
0: And right now, yung mga aftershocks po na naranasan natin, malalakas pa rin po ba, sir?
1: As of last night lang naman ang medyo nafe-feel mo pa, pero ngayon sa awa ng Diyos, wala naman po.
0: Ano pong oras yung pinakahuli na aftershock na naranasan dyan sa Jensen?
1: Mga around 10 p.m. kagabi.
0: Yun po yung huli, sir, na pinakamalakas?
1: Not necessarily malakas.
0: Pero yun na po yung pinakahuli?
1: Opo.
0: At ngayon po, anong pinakakailangan na tulong ng mga residente po natin dyan?
1: Of course, ang pagkain, yung especially doon sa mga affected families and ang ating City Social Welfare and Development Office ng lungsod ng Jensen ay nakikipag-coordinate naman po and natugunan na rin po ang kanilang mga pangangailangan.
0: Sir Rumbel, I'm just curious and wondering, dyan po sa Jensen, masasabi ba natin ito pong naramdaman kahapon ang isa sa pinakamalakas na lindol?
1: To my personal experience, somehow it's the worst earthquake that I have experienced in my lifetime.
0: At yun po yung una na na-experience nyo dyan at malakas po, tama?
1: No. In 2023, we experienced the same. But then, ang kahapon ang sobra. We experienced also, I think, 2019 or 2018, if I am not mistaken, if my memory will serve me right.
0: Pero mas malakas po itong kahapon kaysa nung 2023.
1: Yung kahapon po, as what I have said, it's the worst earthquake experience that I have experienced in my lifetime. Oh.
0: Sir Rumbel, pwede niyo po ba kaming kwentuhan kahapon kung nasaan po kayo noong mga oras na tumama po yung lindol? At paano po yung experience niyo?
1: At around 7:37 a.m., papunta po ako ng opisina. I was driving my car. And then doon na rin ako papapark sa isang parking area ng lungsod ng Jensen. Doon sa tawag niyan, doon sa tennis court ako. And then nagtataka ako na bakit hindi kumaswirl ang aking sasakyan. And then yung pagtingin ko na something moving, so yun na pala.
0: Yun na pala, 7.8
1: akala ko,
0: po pala.
1: Akala ko dizzy lang ako or what, pero to my memory, nainom ko naman po ang aking maintenance medicine na pang diabetic nung umaga kasi nagtitig ako ng diamicron before eating meal. O, yun.
0: So, ngayon po, base sa nakikita nyo, kamusta na po yung mga residente dyan, mga kababayan natin sa Jensan? Iba pa rin po ba yung shock na or trauma na dala nung lindol kahapon?
1: Somehow, opo. And then, parang ang daan, makikita mo parang nagmistula kahapon. And ngayon din na parang nagmistula na parang holiday pa rin sa Jensan. Of course, walang pasok at wala din mga ano pa until such time na ma-check ang mga structural integrity ng kanilang mga gusali. Yun nga, parang nagmimistulang holiday.
0: Kumbaga, kaunti pa rin po yung tao sa labas. Sir, kung nakikinig po ngayon ng national government, ano po ang panawagan po natin sa kanila?
1: Of course, I'm so thankful for our national government for the quick response. No, in fact, yesterday, Secretary Vince Deason of DPWH, Secretary Rex Gatchalian, and Secretary Dr. Hervosta of the DOH is here. And then si Secretary Harold ng Office of the Civil Defense ay nandito rin. And nakipagpulong sa city officials and they promise na maipapaabot po ang mga karampatang tulong sa lungsod ng Jensan.
2: Rombel, makasingit lang ako, no? Meron mga visuals ngayon na guho. Mall ito ng SM?
1: Yes po, mall ng SM, meron din KCC.
2: Mm-hmm.
1: Opo.
2: Oo, yung Save More, ito yung talagang bumigay ba ito? The entire structure, Save More?
1: Ha? Sa Kalumpang po, Save More Kalumpang po.
2: Oo, ito yung may naipit at may namatay.
1: Opo.
2: Oo. Ilan yung mga malls dyan na malalaki? Meron ba kayong Robinsons dyan?
1: Okay, as to structural damage, Manong Ted, sabihin ko na lang po. Limang malls po, ang 7 hospitals, 4 na hotels, 5 paaralan, 3 restaurants or food chain, 2 bangko, 2 pharmacies, ang Jensan Airport po, ang 2 simbahan, at 8 government facilities po. Pero as what I have said, Manong Ted, hindi ko po ma-assertion as to structural integrity kung totally collapsed or partially collapsed, kasi ang makapagsasabi lang po niyan ay ang ating Office of the Building Official, ang ating City Engineering Office po.
2: Do you have the facility and the technology or the capacity para masuri lahat ng ito doon sa kanilang stability ng mga structures na ito?
1: Of course, ang ating Office of the Building Official and City Engineering Office and other agencies here, meron po yan sila. Meron po yan silang capability na ma-ascertain as to the structural integrity ng mga gusali po.
2: Oo. May session ba ang City Council today para sa deklarasyon ng State of Calamity?
1: As of yesterday, 3 p.m., nag-convene na po ang Sangguniang Panglungsod upon the resolution and recommendation of Mayor Lore Di Pacquiao and the City Risk Reduction Management Council. And as of yesterday, nakadeklara na rin po ng state of calamity ang lungsod ng Jensan.
2: Ba agad-agad kahapon. Kumusta ang City Hall ninyo?
1: Ang City Hall, as to my visual appreciation assessment, may mga damages din po.
2: Okay. At itong City Hall ninyo ngayon, tumatanggap pa rin kayo ng mga tao sa loob o wala pa rin? Hindi pa rin pwede pumasok?
1: Naka-yellow tape pa rin at hindi pa pwedeng pasukan ang City Hall po.
2: Saan sila nagsesyon kahapon?
1: Doon po sa harap ng DRRMO office po.
2: Alright. Ngayon, meron kayong 26 barangays dyan. Sa mga barangay na ito, ilan yung talagang problemado?
1: Almost lahat ng barangays po dito sa Jensan naka-experience po talaga at somehow problemado po, Manong Ted. Kasi kung ating iisipin, yung Save More doon, nasa Barangay Kalumpang yun.
2: Oo.
1: Yung Jollibee na food chain,
2: oo,
1: ay nasa Barangay Dajangas, boundary ng Barangay Dajangas West. at saka Barangay Bajangas North, at yung chicken house na parang ano, doon din yung banda sa may Barangay East po.
2: Oo. So itong lahat ng barangay ng mga kapitan, nag-report na ba sa inyo doon sa mga bahay sa kanilang constituency?
1: Of course, activated na rin po ang ating mga BBRRMC and then they are constantly coordinating with the city mayor and the city disaster risk reduction management office po.
2: Oh, meron na ba kayong kuryente?
1: As of dawn this morning, restored na po almost ang kuryente sa Johnson po.
2: Oh, water supply sa mga gripo ninyo, di ba naapektuhan, Rumbel?
1: Yes, after the earthquake until evening, may challenge po sa water supply. And then the General Santo City Water District expedite the process kasi meron pong mga naiulat na mga pipes na naapektuhan.
2: Oo. Yung cell sites diyan
1: na restored na po, but restored na po ang water supply.
2: Oh, okay, good. Yung cell sites, okay na ang lahat ng ating ano cell sites ng Globe, Smart at maging dito?
1: As to cell sites, okay naman po ang mga signal natin dito sa lungsod po.
2: Okay, just to confirm, 12 ang kumpirmadong patay sa Jensen at ilan ang injured?
1: Let me double check on my phone.
2: Oh, please.
1: No, the missing person as of 6:12 a.m., missing 4, ang namatay, 13, 13.
2: 13, alright.
1: Apo, 13. Ang injured, 144. And ang affected families, 1,836, and then as to structural damage, 66.
2: Alright. Ano yan? Yung mga barangay na may mga damage yung mga bahay, ano yan? Nagte-tent city muna kayo? Ganun na klase? Nagkakaroon muna kayo ng tent areas?
1: While ready po ang ating mga barangay for that eventuality, manong tent, pero so far wala po naman sa mga evacuation center po. Wala.
2: Oo. Yung evacuation center ninyo, ano ito, mga eskwelahan din?
1: Sa mga kani-kaniyang barangay, yes, mga eskwelahan or gym, and then meron din sa Buayan po.
2: Oo. Doon, ito mga evacuation center na ito, na-check na ito ng inyong mga building officials na okay naman yung structure.
1: Opo, opo, opo.
2: Alright, well, good. Sige. So, kamusta yung Pacquiao Mansion? Anong balita nyo?
1: hindi. I don't have idea as of this time, but then I'll try to reach yung mga friends ko rin na nandoon.
2: Okay, sige. Salamat na marami sa inyo, Rombel, at kami makikipag-ugnayan pa rin, ha, para natin malaman kung ano ng development dyan sa inyong city. Godspeed sa inyo, ha, Rombel. Salamat na marami.
1: Daghang salamat, Manong Ted. Anytime po.
2: Thank you. Si Rombel Catolico po, ang Public Information Officer ng City of General Santos. Mga kapatid, kami po ay natawag ko naman ngayon mismo dito po sa pinuno ng Malapatan Sarangani na kanila pong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang epicenter nga po ng lindol ay talaga pong dito nanggagaling sa area na ito. Ito po ay nanggaling sa karagatan at ang binabanggit nga po dito, dikit po lamang doon po sa baybayin ng Alabel at maging dyan po sa General Santos City. Pero mismo ang pinakamalapit po dito ay ito pong Malapatan, Sarangani Province. At tatlong trench ito, ha, ang binabanggit po dito ng FIVOLCS, no, yung pong mismo yung Cotabato Trench, Philippine Trench at Sulu Trench. Ito po ay napapagitnaan ng Sulu Trench sa kaliwa at kanan po naman ay Philippine Trench at doon sa gitna yung Cotabato Trench. Mamaya po ang mga eksperto magpapaliwanag sa atin kung paano po, kung saan ang galing mismo yung main shock, yung pong mismong lindol at anong effect nito doon po sa mga trench na binabanggit po ng inyong lingkod. Sa oras na 16 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami. Thank you very much. Ang ganda po ng ating Tuesday morning dahil ang ating pong kape ay Boss Max 3 Coffee. Kapeng na ang gustin, sa sarap. Alam mo na kaagad yan, amoy pa lang quality coffee beans at puno na nga po ng mangosteen with xanthone. Yun, yun pong ating mainam para sa ating pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Jensen po, lahat daw ng barangay apektado because hindi ho may tatanggi na dyan nga po mismo sa lungsod na iyan, malapit po yung epicenter ng naturang lindol. Nasa atin na linya ngayon si Ginoong Mark Christopher Quino, ang pinuno po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
0: Magandang umaga po, Sir Mark.
3: Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ed. Magandang umaga po.
2: May buntag ba? Go ahead.
0: Hingi lang po kami ng update. Nadagdagan po ba yung casualty dyan po sa inyong lugar? Ilan po yung bilang ng mga sugatan at hinahanap pa sa ngayon?
3: Sa ngayon po, base sa report na natanggap natin dito sa Incident Command Post at saka sa Emergency Operation Center, nasa 5 po ang casualties natin. Ito po ay mga patay. Tatlong senior citizen, isang 14 years old at isang 53 years old. May missing po tayo dalawa sa isang medyo malayong sitio po ng isang upper barangay natin dito sa Malapatan. At kasalukuyang biniverify po ng Ardana team natin no, na as to the profile of those missings po.
0: Oo, ito pong mga missing natin, saang barangay po ito? Hiwa-hiwalay po ba siya, sir?
3: Itong missing natin is magkapatid daw po ito sila na nasa isa sa pinakamalayong barangay namin, yung barangay Kinam. Nasa malayong sityo pa din po ito. So, pinoprofile namin, no? May team tayo na nakaakyat na doon sa barangay para ma-profile, makita yung exact location at kung anong pwedeng magawa natin doon sa area kung gaano kalapad din po yung dahil po ito sa landslide po.
0: Oo, bukod po dyan sa barangay na sinasabi ninyo kung sa hinahanap yung magkapatid, meron pa rin po bang mga lugar na hanggang ngayon halimbawa ay pupuntahan pa lang ng mga rescuers at hirap po kayo puntahan dahil doon sa mga nangyaring landslide?
3: Kahapon po, immediately, no, upon yung parang nakahinga na lahat-lahat is na immediately si Mayor po natin, Mayor Saloy Sumbo, nagpatawag agad ng meeting at nag-conduct ayon ang Ardana o yung Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Una natin pinareprise yung mga critical facilities, yung mga lifelines na kung saan yung mga serbisyo ng gobyerno ay agarang makapasok. At yung maayos natin yung mga flow ng tao. So sa ngayon po, kahapon, pinaprioritize natin yung walong coastal barangays dito sa Malapatan. At ngayong araw din ay papasukin yung apat na upper barangays po. Ito yung apat na mga bundok na barangay. So ngayon po, papapasukin sila. As to sa daan po is, may mga minor landslide sa daan pero na-clear naman po agad ng ating local vitrinsy.
0: So may mga, lahat po ito na dadaanan na sa ngayon. Meron po ba tayo mga tulay o kalsada na damage po dahil sa lindol?
3: Yes ma'am, dito po sa boundary ng Malapatan at saka Glan, na isang munisipyo din ang lubhang naapektuhan itong Glan, is ito sa amin yung bridge namin ng Sapu Masla at Sapu Padido ay mga light vehicles lang po ang pwedeng makadaan dito no sa kasi po talagang may problema tayo sa istruktura ng tulay pero hindi ka din makadiretso papuntang Glan because may mga tulay din po doon na talagang hindi madaanan ng mga sasakyan pero as of this moment may nakaantabay naman tayo ng mga responder, army at mga barangay tanod natin to assist po yung ating mga motorista. Isa-isa, light vehicle, yung mga single wheel na mga pwedeng makadaan.
0: Oo, ito pong binabanggit ninyo na mga tulay na naapektuhan dahil sa lindol. Paano po yun? So meron pa tayong mga lugar na hindi talaga mapasok ngayon dahil sa hindi madaanan yung tulay papunta sa kanila o merong other way?
3: Kung dito po within Malapatan is mapasok natin ang buong area ng Malapatan. But if you are going through other municipality, yung Glan, no, na nasa dulo ng mapa ng Pilipinas, is mahihirapan po tayong pumasok po. At sadly, as of this moment, wala pong alternative route na pwedeng makapasok kasi yung mga main daanan natin is itong tulay na mga sapa po ang tawiran.
0: Oo, sir, humingi na po ba tayo ng tulong sa national government para po mapuntahan itong binabanggit ninyo na malayo na glan na hanggang ngayon ay hindi pa po naaabot ang inyo pong team?
3: Ito pong glan is nasa ibang munisipyo po ito, pero so far, as to the national intervention po is kahapon, si Governor is andito naman, at saka yung kahapon nag-ikot din sa bahagi ng Jansan si DPWH Secretary at saka si DSWD Secretary. Expected today and tomorrow is pupunta sila dito sa amin, sa Malapatan, going to glan yung ating mga secretaries po.
0: So just to confirm, ulitin lang namin, hindi po under ng jurisdiction nyo yung binabanggit nyo na glan na

0: May mga barangay po na may tubig at yung dito po sa poblasyon is medyo mahirap po ang tubig because ongoing yung assessment ng ating mga water sources, no? Medyo mahirap ang tubig dito lalo na yung mga inumin, pero may isa tumutulong naman sa atin yung Bureau of Fire at saka ongoing yung pag-aayos ng mga tubig. So nasa 2 to 3 days pa po ito na magbalik normal ang tubig lalo na dito sa poblasyon.
1: Alright, sige. So maganda naman ang panahon ngayon dyan, Mark.
0: Yes po, so far po medyo mainit, maganda ang panahon. Kahapon may mga konting pag-ulan pero ngayon is maliwanag naman po so far.
1: Nasaan si Mayor Jun Sumbo nung mangyari yung lindol kahapon?
0: Ay, si Mayor Jun po is nangyari kasi yung lindol is na 7:37 ng umaga. Nasa munisipyo na po siya, sir. Dito po siya sa munisipyo namin. So, buti na lang hindi pa nagsisimula yung mga flag ceremony. Unti-unti pang pumapasok yung mga empleyado. Pero yung malala is yung mga bata is nasa mga kanya-kanyang mga eskwelahan. So, agad namang nagpa-meeting si Mayor at nag-ikot-ikot sandali, no, sa ating mga affected areas.
1: Oo. Yung mga namatay, ano yun, nadaganan, naipit?
0: Yung dalawa po na mag-asawa na senior citizen is nalunod po kasi nasa baybayin sila, no, habang nag-aayos ng kanilang bangka. Mayroon kasi tayong tinatawag na liquefaction, yung parang biglang bumuka ang lupa doon sa may dagat at nalamon sila at nalunod po. Yung isang senior citizen naman natin, bedridden po yun, nadaganan po ng kanilang pader, no, sa bahay nila. At yung isang 53 years old po na naginang is na hulugan po ng malaking bato, no, habang nasa farm siya. So wasak po ang kanyang mukha. Close casket po siya ngayon. Yung 14 years old na bata naman is galing sa school after ng lindol, umuwi. Nagmotor po doon sa may upper barangay at doon po siya naabutan ng landslide na may mga kahoy.
1: Ayun, ay talaga namang disgrasya. Ano, ha? Sige, so yes, makikibalita kami sa inyo, ha, Mark Christopher, dito nga sa pinakahuling balita.
0: Walang problema po, Manong Ted.
1: Oo, at kami nakikiramay sa inyong bayan sa trahedyang ito na sinapit natin. Sige, salamat na marami, Mark Christopher.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat, Manong Ted, at
1: good luck. Thank you. Yan po ang pinuno po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kami po meron po lamang importanteng break. Ano po, para ho nang sa ganon, sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin ito na tayo po matuto dito po sa lindol na ito. Ano ho ba saan ito nang galing? Anong pinagmulan po nitong trench? At ilan pa hong importanteng paliwanag mula sa mga eksperto. True
2: FM. Every day, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners.
3: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Lite now.

0: mga intrigang nag-iinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
1: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
2: Let's get it on!
1: Ay! Ang bilis tumakbo! Hoy!
3: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
1: Ano?
2: Tumakbo pa!
4: You choose which ingredient.
5: Bukas pa tayo mga kakain.
4: Anong gagawin mo ngayon?
6: Pantikim lang.
7: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
1: Ay! Are you okay?
4: Medic? Do we have a medic?
6: Oh my God, ayaw nang tumigil.
7: Feel of pressure!

0: True FM sa lahat din po ng ating mga kababayan na nasa abroad, sa mga Pinoy na nasa ibang bansa, sa lahat po ng mga Pilipino kahit po nasaang kayong bansa. Ang tanong po lamang namin sa inyo, kayo ho ba'y kaliwat kanan kung mag-money remit sa Pilipinas? Lahat ho ba ng inyo pong remittance may bayad? Kung gayon, mag-BDO pay na po kayo. Kasi isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo. Libre na yan. Kaya download na ng BDO pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Inuulit ko ha, sa mga nasa abroad, sa inyong pagpapadala ng pera sa Pilipinas, usually may bayad, hindi ba? Merong remittance fee o kaya po meron pong transaction fee. Ngayon, ito po yung paraan na praktikal, mabilis, libre kapag meron ka ng BDO Kabayan Savings at nag-download ka ng BDO Pay App. O diba, yan nga po ang alagang kabayan. And visit, mga kapatid, ang ating pong pinakamalapit na BDO branch sa inyong mga lugar at kayo po makapagbukas na ng BDO Kabayan Savings. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Nasa linya ngayon si Secretary Renato Solidum ng DOST. Good morning po, Secretary.
1: Good morning, Ted, at didi-cha-cha sa lanyang tagsubaybay.
0: Salamat po sa panahon. Go,
2: yes, cha. Po. Sir, pa-explain lang natin, ano, yung nangyari nga pong magnitude 7.8 na lindol kahapon na tumama po dyan sa Mindanao, specifically dyan po sa General Santos City. Ang sinasabi po ng FIVOX, galing ito sa Cotabato Trench na iniuugnay po doon sa 1976 Moro Gulf Earthquake. Pag-usapan lamang po natin, tama po ba yung movement na nagdulot nitong magnitude 7.8 na lindol?
1: Tama po yun. Yung Cotabato Trench, ito po yung lugar sa ilalim ng dagat kung saan sumusok-sok pa ilalim yung tinatawag nating dagat ng Celebes or Celebes Sea. Ito ay dumadas-dos pa ilalim offshore, no, ng Western Mindanao at kapag pumapailalim yan, tinutulak niya minsan ang ilalim ng dagat at ang pagkilos po ng lupa ay paakyat. Kapag naalsa po yung tubig, habang lumilindol lang malakas, nag-degenerate din siya ng tsunami. Kaya yung magnitude 7.8 na lindol ay nasa bayan din ng tsunami warning na nagdulot nga ng tsunami sa Dalampasigan sa Mindanao. Umabot ang pinakamataas sa 1.48 meters at umabot hanggang Japan yung maliit na tsunami wave na nanggaling dyan sa Mindanao.
2: Kung ikukumpara po natin itong nangyaring lindol kahapon doon po sa pinakahuli na na-experience po nila na malakas, iba po ba yung impact talaga nito? Masasabi natin na mas malakas ito doon sa mga nagdaan?
1: Yung kinukumpara nating 1976 Moro Gulf Earthquake and Tsunami, ang epicentro nito ay nakaharap sa Sultan Kudarat. At dito sa nangyari kahapon, nakaharap ito sa probinsya ng Sarangani. Kaya pagdating doon sa Sarangani, ito na yung pinakamataas na nakaharap sa kanila na mas malapit. Kaya yung pag-uga ng lupa, hindi na makatayo ang mga tao. Intensity 8 po yun. Yun yung nangyari sa General Santos at sa Sarangani, kaya maraming bumagsak. In the last siguro mga 10 to 15 years, ang huling malakas nito ay noong 2023 magnitude 6.8 at noong April 2017 na magnitude 7.2. So, parehong lugar kung saan nanggaling yung epicentro kahapon,

0: So talagang ito yung pinakamalakas sa kanila dyan sa bandang General Santos at Sarangani.
1: So that's confirmed na mas malakas itong naranasan kahapon compared nung 1976. Tama po ba yon, Secretary?
0: In terms of the shaking in recent history, siyempre yung mga tao, marami diyang hindi pa pinanganak nung 1976. Mm-hmm. Kaya sa kanila malakas talaga to.
1: Mm-hmm.
0: So intensity 8 din ang naramdaman ng mga kababayan natin diyan sa Mindanao. Pero nga yung epicenter ay hindi diyan sa Sarangani, General Santos area. Doon pa yun sa Sultan Darat. Kaya kung ang mararamdaman ay comparison, mas malakas ang magiging feeling nila dyan.
1: Meron po bang kakaibang behavior dito sa nangyaring lindol na ito kung ikukumpara po natin sa mga nagdaang lindol?
0: Wala namang kakaiba in terms of yung origin ng malalakas na lindol dyan sa area. Kasi pagdating sa lindol sa dagat, kadalasan pagkilos mga bato sa ilalim ng Cotabato Trench ang sanhin yan. Kung ang titingnan natin ay yung recent na malakas na earthquake dyan sa Cotabato area noong 2019, ang sanhin yan po ay yung pagkilos ng Cotabato Fault System. Yun naman po ay pagkilos ng mga bato horizontal. Kaya yun ang pagkakaiba. Kasi yung isa ay sa lupa po yun, no? At ang initial movement ng bato ng fault ay horizontal, ito naman ay sa dagat at paangat ng ilalim ng lupa ang naging unang pagkilos nito, unang cause ng earthquake, kaya nagkaroon ng tsunami.
1: Secretary, yung mga earthquake swarms kung tawagin na naramdaman daw sa Sultan Kudarat, may kinalaman po ba yan dun sa naramdaman na lindol kahapon? And explain po natin kung ano yung earthquake swarm para lang din mas maintindihan po ng mga kapatid natin.
0: Kung ang pinapag-usapan natin ay maraming maliliit o same size na magnitude na earthquake, walang distinct na malaki, ang tawag doon ay earthquake swarm. Marami, walang distinct na malakas. Pero ito naman ay, although part din ng Cotabato Trends, kapag nakaharap sa Sultan Kudarat, magkaiba po ang pinanggalingan ng lindol kahapon. Hindi sila parehong epicenter area. Along a trends, pwede pong may mga maliliit na pagkilos sa ibang lugar, pwede naman sa iba naman maging mas malaki kasi may mga pagkilos po ang trends na hiwa-hiwalay, not the whole length ang gumagalaw.
1: Hanggang sa ngayon po, nakakaranas pa rin daw ng aftershock sa ilang lugar po dyan sa Mindanao. Kanina doon sa kausap po namin sa Sarangani, nasa 300 plus pa yung nararanasan nilang aftershocks. Mga ilang araw pa po ito, Secretary?
0: Well, ang ating experience kapag may malakas na lindol, mga first 3 days marami talaga, and then paunti-unti naman itong bumababa. Kumpara naman sa lupa ang pinanggalingan at ang fault na kumilos ay nasa lupa, mas mabilis mag-wane yung aftershock sa isang trends related na lindol, no? But pagdating dito, marami pa tayong maramdaman. 1,100 na ang aftershock na na-record ng DOST FEWOX. So siguro, isipin ng ating mga kababayan na mararanasan pa natin yung ramdam or felt na paguga. Kaya ingat sila parati kasi yung mga bahay at building na hindi natumba pero may mga sira na ay baka matuluyan. Kaya importante na i-expect nila na after several days to a week, meron pa yan. At kailangan nating magsagawa ng protective action, drop cover and hold at lumayo sa mga bagay na pwede nang masira at huwag mo nang gamitin kapag talagang mahina na yung bahay at gusali. Importante na magkaroon ng inspeksyon ang ating mga building officials, mga engineer sa mga lugar na naapektuhan ng lindol upang masabihan ating mga kababayan kung okay pang gamitin o hindi na.
1: Oo, dito po sa inyong pagbabantay, saang area po yung may pinakamalakas na aftershocks pa rin na nararanasan hanggang sa ngayon?
0: Siyempre, mas malapit sa epicentro, sa ilang bayan ng Sarangani at General Santos. Kung saan mas malapit ang epicenter ng lindol, doon mararamdaman ang mas malakas na shaking, no? O yung pag-uga ng lupa in terms of aftershock.
1: Ilan po? Gano'n po kalakas ito? Posible bang umabot pa yan ng mga 5 or 6, Secretary?
0: Yes. Ang rule of thumb, kapag meron tayo magnitude 7.8 na earthquake, in-expect natin na ang pinakamalakas na aftershock dyan ay mga magnitude.

0: at yung Manila Trends na from Taiwan to Mindoro, at Negros Sulu Trends from Negros Island to Tawi-Tawi. Hindi po sila magkaugnay.
1: Sec, ano ho ba ang definition po ng trench kung meron man sa wikang Pilipino?
0: Well, sa ordinaryong salita, ang trench ay parang kanal na malalim, di ba? So, ito pong trench pagdating sa earthquake, ito po ay kung saan, kung makikita niyo ang aking kamay, at ito ay isang isla o archipelago ng Pilipinas, yung mga dagat dumadaos-dos pababa. Yung intersection kung saan nagsisimulang dumaos-dos ang dagat, yung bato sa ilalim ng dagat, may malalim po yan at parang kanal. Mm-hmm. No? At yan po ang tinatawag nating trends. Kung siguro i-refer natin sa second deepest part ng ating karagatan, yung Philippine Trends, yung Surigao Deep, nandun po yan sa mga trenches kasi nga dyan ay dumadaustos pa ilalim at nagkakaroon ngayon ng mas parang linear na feature. Pag tanggalin mo yung tubig, makikita natin yan. At dyan nagkakaroon ng pagsisimula kung saan pwedeng magkaroon ng pag-angat ng lupa at magkaroon ng tsunami. Kaya binabantayan din natin yan kasi nga pag malakas ang lindol at nasa dagat, maliban sa malakas na paguga, tsunami naman ang delikado.
1: Opo, ito pong mga binabanggit nyo na parang kanal o bitak sa ilalim po ng karagatan, ano po? Ano po nagiging dahilan ng paggalaw nito? At sa simple lang pong paliwanag, para ho natin mas maintindihan ito at mapuntahan po itong sinasabi po naman na itong mga fault line na malapit po sa Metro Manila. Go ahead, sir.
0: Isipin natin ang ating mundo ay isang bilog na itlog, no? At ang itlog na niyan ay niluto natin, may kulay kulay yellow, balot ng puti at yung shell. Yung ating mundo ay ganyan, mayroon tinatawag tayong crust, mantle and core. Ito pong crust, yung solido na bahagi, ang nakapatong po yan sa partly molten, partly natunaw na bato, at ito po ay gumagalaw po yan. Ang ating paggalaw po ng mga bato sa ibabaw ay nagkakaroon ng pagkakabasag-basag. Ang bawat basag po dyan ay tinatawag na plate. Parang hinulog mo na nilagang itlog, magkakaroon ng mga pira-piraso. Mm-hmm. Yan po ay lumulutang at gumagalaw. Mm-hmm. Kung saan sila nagsasalubong, hindi naman nag-i-expand ng ating mundo, dadaos-dos po ang isa dyan. At kung saan dumaos-dos, yan po ang trends. Kaya mapapansin nyo, ang Pilipinas ay isang basag na bahagi ng mundo na kung saan yung dagat Pasipiko, yung South China Sea, yung Celebes Sea, ay tinutulak po yan patungo sa Pilipinas at inuumpog ang ating archipelago. Kung saan sila inuumpog, nagkakaroon ng trends, pero dahil opposing, no, o pasalubong ang pwersa, napepwersa ngayon yung iba't ibang isla sa Pilipinas at dahil iba-iba ang strength o lakas ng bato, nagkakabitak-bitak yan. Yan yung tinatawag natin mga active faults. So yung trends, yung malalaking mga bitak na dahil sa paggalaw ng mga malalaking bloke ng bato, at yung fault naman, sanhi naman ang pagkilos ng ating mga bloke ng bato na pasalubong.
1: Opo. So, ito pong nangyari na 7.8 magnitude na lindol ay pag itong binabanggit nyo na paggalaw nitong trench na ito.
0: Yes. Kung saan, ang Indonesia kasi, tinutulak yan papuntang Mindanao. Yung Celebes Sea ay tinutulak papuntang east, no? Kaya iyan ay patuloy na badaos-dos. Ang pagdaos-dos naman ng mga bloke ng bato sa karagatan, hindi tuloy-tuloy. Nagkakaroon ng friction yan, nababara. At kapag nabara ay nag-iipon ng enerhiya, pag na-release ngayon yung friction, biglang daos-dos, doon nagkakaroon ng earthquake na malalakas.
1: Okay, so ito pong 7.8 na ito, nanggaling po ito sa ilalim ng dagat, Celebes Sea po, Secretary, ano?
0: Opo. Yes, Celebes Sea.
1: Okay. Opo, Celebes Sea. So, ang tawag na po dyan, the big one.
0: For that area.
1: Mm-hmm.
0: For that area only.
1: Opo, yes sir.
0: Kasi
1: opo.
0: Bawat lugar sa Pilipinas may trends o may fault. Bawat trends o fault may kakayahan na magpakawala ng isang malakas na lindol, may magnitude. Yun po yung ginagamit nating scenario for their preparedness para mas maging realistic yung kahanda.

0: ng ating mga kababayan.
1: Opo. Yung 7.8, the big one, no, na nangyari dyan po sa area po ng Region 12, Soxargen area, ay the big one na maituturing, pero pwede pang mas malakas, na magnitude ang ibibigay nito.
0: Sa ibang lugar, tulad noong 1976,
1: mm-hmm,
0: ang 7.9 to magnitude 8.1 po yung estimate. No? Mm-hmm. So, depende po sa ang lugar, merong potential na magnitude tayong na-estimate bawat segment ng trends.
1: Opo.
0: Sa ibang bahagi, kunyari, sa Philippine Trends, sa eastern side ng Philippines, kaya din naman nila dyan na mga magnitude 8.3 to magnitude 8.5.
1: Mm-hmm.
0: Diyan nakaharap sa atin, dito sa Metro Manila, yung Manila Trends, ang estimate natin dyan, mga magnitude 8.3 to 8.5, kaya niya na ganun magpakawala ng ganun kalakas na lindol.
1: Yan, trends na yan, sa dagat po yan, Secretary.
0: Sa dagat yan.
1: Oh, yan, okay. So, yun po yung Manila Trench. It's in the east side of Metro Manila?
0: West side.
1: West side of Metro Manila. Opo. And then, yes. Opo, west side of Metro Manila. So, ito hong fault na binabanggit natin na pwedeng panggalingan naman ng the big one for Metro Manila.
0: Dalawa po yan. Okay. Tama. Mm. Mabuti't binanggit mo, Ted. No?
1: Mm-hmm.
0: Dalawa ang 18 earthquake scenario ang ating inaral sa Metro Manila. Dalawa dyan ang ating scenario na ginagamit sa kahandaan. Una, yung pinakamalapit sa Metro Manila, nasa Metro Manila na, ito yung Valley Fault System o West Valley Fault. Base po sa haba niya na 100 kilometro, kaya niya magpakawala ng magnitude 7.2 earthquake. Pero dahil nasa lupa na siya, syempre, yung lakas ng pag-inig na mararamdaman ay malakas kasi nandiyan na, parang nakapatong na lang tayo at gumalaw yung bloke ng bato dyan. Yung pangalawang scenario ay pagkilos sa Manila Trends, kung saan yung South China Sea ay dumadaustos pa ililim, mm-hmm, offshore ng Luzon Front, Taiwan to Mindoro. Iyan ay kaya ng magnitude 8.3 to 8.5. At kung yan ang mangyayari, magnitude 8.3 to 8.5, mas malakas yan sa 7.2. Pero dahil nasa dagat na siya, mas malayo siya sa lupa,
1: mm-hmm,
0: yung lakas ng pagyanig hindi kasing tindi. Dahil nga nabawasan na yung enerhiya kasi gumagapang sa distansya at okay, kapal ng bato, na uubos siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung epekto ay intensity 8 din, kumpara sa magnitude 7.2, intensity 8 din. Pero yung pag-angat ng bato sa ilalim ng lupa ay pwedeng mag-generate ngayon ng tsunami. Mga 10 to 12 meters yan, offshore ng Luzon. At dito sa Manila Bay, ang estimate natin dyan ay kaya ng mga 4 meters.
1: Mm, mataas din po. Ano po?
0: Mataas din yun.
1: 4 na metro. So ito pong West Valley Fault na ito, yan ho ba lamang, maliban doon sa Manila Trench, yan ho ba lamang ang maaring panggalingan ng malakas na pagyanig na maaring makapagbigay po ng pinsala ng lubos sa Metro Manila, o pwede rin po yung dati na pong gumalaw noong po noong July 16, 1990?
0: Okay. So, itong nabanggit kong scenario, yung West Valley Fault, mm-hmm, na magnitude 7.2, yan ang tinaguri ang the big one kasi dahil siya na yung pinakamalapit, yung epekto, impact, pinakamataas dyan.
1: Mm.
0: Ganon din yung Manila Trends. Pero kung ang tanong posible ba na meron pang malalakas na lindol na manggaling sa ibang lugar? Yes. Pero hindi kasing tindi,
1: mm-hmm,
0: doon sa scenario natin sa West Valley Fault. Ano, for example, ang pwede maramdaman na malakas na paglindol? Yung Infanta Fault segment ng Philippine Trends, yan ay nasa Quezon area, no? Na dumadaan sa Infanta. Gumalaw yan ng 1800s at na lindol ng malakas ang Metro Manila. Meron din tayo sa 1990 Luzon Earthquake, yung Philippine Fault, pero may southern segment pa yan, yung Gabaldon Fault segment, mm-hmm, na hindi pa gumalaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero early on in the parang 1600 ay gumalaw rin yan. So, marami tayong mga posibleng panggalingan na lindol na pwedeng magdulot ng pag-inig sa Metro Manila. Meron din tayo dyan sa bandang Aurora, yung cause ng Ruby Tower earthquake, no?
1: Mm-hmm.
0: August 1968, magnitude 7.3 doon. Pero dahil mas malayo na kumpara sa West Valley Fault na nasa Metro Manila na,
1: mm-hmm,
0: yung epekto sa ating mga bahay at gusali ay hindi kasing tindi. Kaya ang ginagamit natin for preparedness, for scenario responses, yung pinakamatindi. Para kung handa tayo sa pinakamatindi, dapat handa tayo doon sa mas mahina-hina.
1: Okay. Yung pong nangyari dyan po sa Celebes Sea, no, na lindol kahapon, yung tagal noon, na-identify ba ng FIVOL sa inyong mga gamit na equipment? Gaano ba talaga katagal? Kasi iba-iba po ang kwento ng mga nakaranas po nito. Yung haba ng actual po na shaking na naramdaman.
0: Hindi pa naibigay nila yung talagang record ng shaking. Yung July 16, 1990, yung magnitude 7.8, mga ano yun eh, close to 1 minute yun ang haba. Yung actual source na pagkilos ng bato, yung sa source. Pero yung epekto kasi, Ted, kung malambot ang lupa, tapos na yung dapat yung, kung kumpara sa bato matigas, titigil ka agad yun pag wala ng energy. Pero dahil kung may malambot na nakapatong, parang gagalaw pa siya ng mas mahaba. Kasi nga, hindi pa tumitigil yung pagkilos ng mga malambot na lupa sa ilalim. Kaya, ang feeling ng ating mga kababayan, mas mahaba. Pagdating naman sa loob ng mga building, yung mga maikling mga bahay, titigil ka agad ang vibration nun. Pero yung sa mga matataas, at wala nang kilos sa ilalim, pero yung sa taas, nagbabibrate pa. Kaya, iba-iba po ang mararamdaman talagang perceived, no? Or felt haba ng pagyanig.
1: Opo. Yun ho bang paggalaw niyan? Iba po ang haba kung ito'y nanggagaling sa ilalim ng karagatan o manggagaling po sa West Valley Fault sa lupa na ika ninyo?
0: Hindi naman talaga. Depende yan sa magnitude. Kung mapapansin nyo, nag-iiba minsan ang calculation ng magnitude ng DOST FIVOX. Ang unang ginagawa nila para mabilis, makita kaagad kung malaki ang lindol at posibleng magdulot ng tsunami, tinitingnan nila yung haba ng ano, yung record ng earthquake. So mas mataas ang magnitude, mas mahaba ang record, mas matagal ang paggalaw ng lupa. In general, so ganyan 'yan. Pero ngayon, kung ang lupa naman ay malambot, kahit doon sa source, yung bato ay tumigil na ng paggalaw, yung after effect ay mayroon pang nangyayari sa malambot na lupa. Kaya, kunyari sa Metro Manila, Quezon City versus City of Manila, mas malambot yung lupa dyan sa Manila Pasay area, kaya mas magalaw po yan, no? At ang perception yan, mas mahaba ng konti ang pagkaramdam ng tao sa paggalaw kasi nga, malambot yung lupa, nasa loob ng building, nagvibrate pa siya.
1: Kung sakasakali po, wag naman po sana mangyari yan, yan pong the big one na yan, whether yan po ay sa West Valley Fault or sa Manila Trench, ano po ang danger doon sa mga reclamation areas, sa mga reclaimed areas, gaya po ngayon ng ating yan, yan dyan sa area po ng Asyana, yan pong area po ng Cultural Center of the Philippines, ano ho ang danger nung kung meron man sa usapin po ng malambot na lupa?
0: Well, yung epekto sa reclamation or reclaim area, it depende sa pagka-reclaim. By nature, ang mga ilog nagdadala ng buhangin, ng bato, nire-reclaim din nila ang dagat, tinatabunan. Pero hindi natin tinatawag na reclamation po yun. Ano? Ang ating ginagamit na term pagdating sa reclamation ay yung gawa ng tao.
1: Opo.
0: So, depende po yan sa pagkasiksik at disenyo ng mga itinayong building. As sabihin lang natin na reclaimed area o di kaya ay mga dating mga dagat na natabunan ng ilog tulad po ng Dagupan, tulad ng ibang parts ng Metro Manila, by nature, ang tawag po dyan ay liquefaction prone. Malambot po lupa, pag umlaw ng malakas, nagsisettle po yung mga buhangin at nasisiksik. At siyempre, yung hindi magandang disenyo na bahay at building o hindi nagawa ng tama, lumulubog din yan kung lumulubog ang lupa. So, yun po yung magiging epekto na kinikita natin. Typically, kapag vertical ang structure po, kung maganda po ang pagkagawa, yung malalim ang paa, typically, hindi sila masyadong affected. Ang madaling maapektuhan dyan, Yung mga shallow structures like kalsada, hindi naman naka-anchor yan sa lupa. Nagkakabitak-bitak po yan. Kaya ang ating suggestion, kapag lumindol ng malakas, reclaimed area o di kaya yung mga tinabunan ng mga ng ilog ng mga lugar sa Metro Manila, yung liquefaction prone, dapat ready na ang ating mga bulldozer o grader na pantayin yung mga kalsada. Lalong-lalo na kasi magkakabitak-bitak ng mga kalsada, mahihirapan tayong mag-search and rescue. Kasi hindi po pwedeng umabot kaagad yung mga vehicle. Kaya, yun po yung magiging scenario natin. So, kung ganyan, dapat ready tayo na ma-access natin yung mga lugar na madaling bumitak ang lupa para hindi matrap ang ating mga kababayan o di kaya may mga medical emergency ay ma-rescue sila.
1: Nakakakilabot itong sitwasyon na ito, ha? Dapat pala doon sa paghahanda for the big one in Metro Manila, yung mga equipment na yan ready to deploy. Kasi nga naman, paano ka makakaresponde to rescue people trapped doon sa mga debris kung hindi ka makakadaan sa mga kalsadang ito? Sir, I hope you don't mind. Pwede ba kami mag-break lang po? Sandali lang po. Opo, kasi maganda itong usapan. Napapansin ko lang, ang ating mga kababayan, kapag ito na ang pinag-uusapan, ang iba po hindi interesado. Alam niyo ho yun, mas interesado po sila pag-usapan yung problema sa Senado. Pero ito mga kapatid, ito ang importante na malaman natin yung paghahandang ito kasi baka mangyari ito, malaman mo rin kung anong dapat mong gawin at dapat mong isipin. Hindi po ba, Secretary? Kaya po ito ho ang nangyari kahapon dyan sa Mindanao ay paalala po sa ating lahat na ito ay pwede pong mangyari sa atin. Dyan po lamang kayo, Sec, at kami po ay magbabalik kasama po ang kalihimismo ng DOST para pag-usapan po ang isang napaka-importanteng bagay, ang paghahanda natin sa napakalakas na lindol.
2: True FM. True FM Special Coverage. Pwede kang magwagi ng work. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
3: Ano ba, ina-love scam na? Ayan.
2: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
3: Ay, kasal na po pala siya.
2: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
3: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
2: Tutukan ng
4: Match Made with DJ Anna Ramsey.
2: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
5: Purpose of travel?
6: Where are you staying?
7: Where are you from?
8: Chicken or banana?
5: Who are you?
7: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps now, Signal Super. All you need is one.
10: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
11: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
10: Yeah.
11: Oo, tulungan kaya natin.
10: Oo, pakontak natin.
11: I-guess natin sa show.
10: Oo.
11: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
10: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
11: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
2: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: FM Special Coverage.
1: Ating balikan po si Secretary Solidum ng DOST para po pag-usapan ng kahandaan ng pamahalaan at ng bayan kung sakasakali pong tumama itong The Big One na ito sa NCR. Secretary, kayo po ay dati nang naging director ng FEVOLCS, ano po, at noon pa man po, lagi niyong sinasabi yan, yung paghahanda natin. Ang gobyerno ho ba, meron na silang blueprint niyan, kumbaga, na kapag ho nangyari yan, handa na ba tayo in terms of binabanggit yung equipment? At kasi ang problema po dito, kapag yung first responders, biktima rin. Gaya po nang nangyari sa Yolanda, if you recall, hindi nakapag-respond yung mga responders doon kasi biktima rin sila eh. Paano kaya ang inyo pong paghahanda dito sa usapin po ng koordinasyon na kung mangyari ito, ito ho ba ay a matter of instructing na lang para po maipatupad ito?
2: Well, may blueprint na ang government together with the private sector. At ito'y kailangang ma-improve lalo by considering na hindi lang Metro Manila ang maapektuhan, kundi pati na rin yung mga kalapit na probinsya around Metro Manila. The issue is, sa dami ng epekto, habang hindi pa nangyayari at habang naghahanda pa tayo lalo, kailangan mabawasan na yung mga posibleng epekto. So, sa yung kahandaan, kailangan na mas maging resilient yung mga government buildings, mga eskwelahan, mga ospital. Ito po ay may proyekto ang World Bank and Public Works. Pero siyempre, kung gaano kabilis ang implementation nito, eh depende yan kung may pinagkakaabalahan pa o hindi. No? Pero meron tayong proyekto. Importante din na yung Bureau of Fire and Protection, yung fire after the earthquake, may sunog po yan nangyayari pag lumindol ng malakas. Kailangan din silang ready at una, mas maging ligtas yung kanilang mga pinagtataguan ng fire truck, yung mga sariling building, at mabawasan din yung posibleng mga masunog na mga lugar sa Metro Manila. So habang naghahanda tayo to how to respond, unti-unti din natin binabawasan yung tsansa na maapektuhan yung ating mga gusali sa pagpapatibay ng mga bahay at gusali, o di kaya ay pagbabawas ng potential na masunog yung mga like sa mga areas dyan, no? Yung mga informal settlers, marami po dyan mga flimsy, di kahoy o di kaya ay madaling masunog ng mga materyales, so dapat ihanda din sila.
1: Kasi nga din po, no, yung ginagawa nga, yung retrofitting na ating nababalitaan sa mga government buildings, yun po yun eh. Di ho ba, Secretary? Yes. Pinatatatag yes. Ito para nga maging kahit kapag mayroong malakas na pagyanig, yan ay makakasurvive. Pati ho sa mga tulay, yan din po ang ginagawa nga ngayon. Pero sabi nga ng Secretary, ito po yung kanya-kanya natin paghahanda sa ating mga tahanan, sa mga building na naman po, ng mga bagong struktura, etc. Pero yun nga po, kapag dumating na po ito, yung responde doon sa maaari pong mga maiipit o mga masusunog na mga lugar. Yung pong paghahanda na ganyan, meron na ho kayong kaninyong blueprint dito. Sino ang first responders po dito kung sakasakali?
2: Okay. Siyempre yung medical response, nandyan yung Department of Health, Red Cross at ibang mga private hospital at LGU. Pero yung role talaga dyan, sisiguraduhin dapat ng public works na yung mga major roads ay accessible. No? Ibig sabihin, kailangan makita kung may mga tulay na sira at ayusin kaagad. Kaya nga, marami nang tinatayong tulay across Pasig River kasi yung Guadalupe Bridge, choke point yan kung maapektuhan yan. Pangalawa, yung mga liquefaction prone na roads like sa Manila or sa Camanava area, Pasay, Paranaque, importante na maalis nila yung, mapantay nila yung mga lupa na pwedeng bitak-bita. No? Yung clearing ng mga roads para makadaan yung mga ambulansya, kailangan ding maayos yan, both ng public works at ng LGU. Pero with time kasi, nagbabago din yung mga opisyales, nagbabago yung mga tao. So dapat nire-review at nagkakaroon tayo ng drill parati dyan. Kaya importante na every quarter, nagkakaroon ng simultaneous earthquake drill, pero may kanya-kanya tayong role bilang mamamayan, bilang government, o bilang local government or private sector. Kasi ang kilos natin sabay-sabay pero iba-ibang role natin.
1: Opo.
2: Pag hindi natin ginampanan yung sariling role natin, naapektuhan din yung role ng ibang mga ahensya or mga kababayan natin. So, may kanya-kanya po yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang kailangan lang siguro, very conscious lahat ng leader na anytime pwedeng magkaroon ng earthquake tulad nga nangyari kahapon. At dapat alam natin yung gagawin natin.
1: I hope you don't mind me asking, yung paghahanda sa komunikasyon, meron na ba kayong ano doon, blueprint doon? Kasi ang kalimitan pong problema, kawalan ng komunikasyon para ho doon sa responde. Ano ho ang inyong napag-usapan na tungkol doon?
2: Ang DICT ngayon ang nakatoka dyan. So meron silang hinahandang mga mobile, mga vehicle na for communication. Pero ang wala na tayong magagawa kung ang mga communication natin, private yan, ano, ay nasira.
1: Mm-hmm.
2: Ang immediate role ngayon ng mga telco ay i-restore ka agad yan. Sa lahat ng utility, ang madaling i-restore ay communication. And then electricity, and then huli na yung tubig. No, so, yung iba-ibang mga utility companies, may kanya-kanyang role yan na na-define. At nag-build sila ng business continuity and of course yung resilience ng kanilang infrastructure. Nung unang panahon, kausap ko rin yung mga water company. Siyempre, yung nasa eastern side na water concessionaire, tatawid sa fault yung kanilang mga tubo. So, alam ko, ang ginawa niya, nagtayo sila ng mas flexible na mga water pipe para kahit gumalaw yung fault, hindi mababakle yung mga tubo nila. So, may mga ganung pamamaraan dapat na ginagawa ang ating mga utility companies. We have also decided na kapag nagkaroon ng malakas na lindol, dapat ma-restore yung ating mga underground no or groundwater supply. So bawal sa ngayon yun, pero inaallow na i-operate in case na may emergency.
1: Opo, kasi I clearly remember, Secretary, si Walter Gasmin during the time of Yolanda, siya ang Secretary of Defense, no? Siya ang chairman ng national disaster, no?
2: NDRMC.
1: Yes, opo, siya ang chairman. And I saw him in Tacloban. Ang sabi niya sa akin, ang kanyang frustration, lahat daw po ng mga dapat na rumisponde doon sa paligid po ng areas, ano, near Leyte and Samar, natatamaan po ng mata ng bagyo, ay handa na. It's just a matter of issuing the instruction. Pero sabi niya, Ted, paano kami makapag-i-instruct? Walang komunikasyon. Yun ang hindi napaghandaan, inaamin niya at that time, no? So napakalaking bagay nga po, paano ka makakaresponde kung hindi mo makokontak yung responder? So yun po ang pinaka-importante.
2: So, yes.
1: Go ahead, sir. Opo.
2: So dapat may multiple modalities tayo na maging resilient yung communication. So for example, kailangan may satellite phone or buhayin natin yung radio. Kasi yung radio madali lang i-set up. Naalala ko, sa isang simulation exercise natin na national, yung mga amateur radio aficionado, kaya nilang mag-set up at magpadala ng naka-motorbike na mga tao na pumunta sa isang lugar na walang communication para ma-relay yung mga information.
1: Opo.
2: Kailangan din natin ng sariling communication system na may satellite tayong nakatutok na atin upang ang pag-oras ng emergency through the satellite, doon na tayo magko-communicate kasi yung mga cell tower, baka sira. So, dapat meron ng ganung mga pagpaplano. Recently, nag-approve tayo sa Philippine Space Council presided by the President na magkaroon na tayo ng sariling communication satellite para mas redundant ang ating communication at mas maging resilient.
1: Yung nga po yun, yung redundancy po ng sistema para meron po tayong alternatibo. So sir, dito po ngayon sa paghahanda natin for the big one in Metro Manila, sa inyo pong babala, ilang tao ang pwede pong mapinsala dito, mamatay ang binabanggit po ninyo, ang casualty ho dito sa inyo pong pag-estimate, pasintabi sa lahat ha, medyo ano po ito, ika nga po nakakakilabot, pero ito hong katotohanan eh. Sa inyo pong sinasabi, sa inyo pag-aaral po, Secretary?
2: Nung ako'y nag-head pa ng FIVOX, dalawa ang studies na ginawa natin. One with the Japanese, the Japan International Cooperation Agency, and the other one with Geoscience Australia. So yung estimate natin in 2004, and then estimate natin way back in 2013, hindi nagkakalayo.
1: Mm-hmm.
2: Sa tingin ko, hindi na masyadong magbabago yan unless na yung mga tinayong building ay mahina. But we should not assume that.
1: Mm-hmm.
2: Depende na yan kung daytime or nighttime scenario yung lindol.
1: Mm-hmm.
2: Sa nighttime scenario, assuming na bumalik na sa kanya-kanya mga bayan yung mga outside of Metro Manila, no? Ang ating estimate na casualty sa Metro Manila directly right away ng mga around 30,000 sa Metro Manila plus around 20,000 in the surrounding provinces sa Metro Manila. That's nighttime. Ang pag daytime, iba ang ating ano, ang ating siguro magiging estimate kasi karamihan ng at kung season ng pasok, maraming mga bata ang nasa eskwelahan. Yun yung magkakaroon tayo ng differences. Kaya inuuna din ayusin yung mga eskwelahan.
1: Uh-huh.
2: Kasi napapansin natin, ang unang mga bumabagsak mga eskwelahan. Pero I think since nag-release tayo ng The Big One scenario in 2004, marami ng mga eskwelahan ang nire-retrofit. No?
1: Opo.
2: So sana, ganun na lang ang ating estimate o mapababa pa natin kasi ang crucial talaga ay yung tinutuluyan ng ating mga kababayan na pati bayan kasi doon nagmamatter kung mapapabilis ang ating recovery at magiging konti ang ating ire-rescue.
1: Okay. Wala pa ho talaga nakakapagbigay po ng accurate prediction di ho ba sa kung kailan magkakaroon po ng mga pagyanig. Dito po sa binabanggit nyo na hinugna ito pong West Valley Fault. Again, can you explain to us, bakit nyo po nasasabi yun?
2: Okay, of course, yung paggamit ng the word hinog, parang Jew na, no? Parang Jew. Sa pag-aaral po ng bawat fault, although mahirap magsabi kung kailan exactly gagalaw yung fault, base po sa kanyang nakaraang pattern or dates, no, estimate ng dates kung saan siya kumilos, pwede po tayong magsabi na ay baka within this period gumalaw na yan. So base po sa pag-aaral ng United States Geological Survey at FEVOX, itong West Valley Fault na mas mahaba ay parang gumagalaw between 400 and 600 years. Okay? At ibig sabihin gumagalaw ng malakihan to cause a large earthquake na mapanira. So, ang huling pagkilos ng West Valley Fault na nakapag-generate ng malakas na lindol, magnitude 6 or greater, ay in the 1600, no? 1648, pwede ako nagkakamali. So, malapit na doon sa 400-year lower limit. Pwede rin namang hindi 400 years, pwedeng plus 200 years pa. Pero dahil hindi naman talaga sigurado yan, it is important for us na kumilos na ng mas mabilisan para kung sakaling gumalaw yung fault, ready na yung ating mga building at ready na tayo. Kaya aggressive tayo sa pag-inform kasi scientifically, pinapakita na yung cycle ng kanyang pagkilos ay nandyan na.
1: Hmm.
2: Maybe in our generation or the next generations.
1: Opo. Sa paggamit po siguro ng isang kauna-unawang salita, may signos na, Secretary.
2: Yan, nandyan na yung, opo, nakita na yung pattern.
1: Opo.
2: At base sa data, baka yung pattern na yan ay mangyari na.
1: Opo, ito pong nangyari dyan sa Celebes Sea na kahapon nga po na magnitude 7.8. Yun ho ba, may pattern ho ba doon na nakikita kayo?
2: Mahirap kasing aralin yung mga trenches.
1: Uh-huh.
2: Hindi natin maaral yung ilalim ng dagat, no?
1: Mm-hmm.
2: But pagdating sa mga trenches, ang ginagawa natin, depende po yan sa haba na mga trenches segment na gagalaw, nag-estimate na lang tayo na mga potential na earthquake na mangyari dyan. So dyan sa Cotabato Trench, mga magnitude 8 talaga ay kaya niya.
1: Okay, sige po. So, Sec, salamat po. Medyo napahaba ang ating panayam, pero ito po importante kasi katuwang po ninyo ang aming pong network, ang aming pong himpilan para po sa informasyon na ito. Bagamat nakakakilabot, ang iba po ayaw itong pag-usapan, ayaw isipin, pero kinakailangan po na alam natin ito para din po sa ating kanya-kanyang paghahanda sa ating mga tahanan at sa ating komunidad. Sec Solidum, muli po, salamat na marami sa inyo pong panahon at pagbibigay po ng tamang informasyon sa aming pong programa.
2: Maraming salamat din, Ted, at ako'y lubos na nagpapasalamat sa pagbibigay ng oras na makapagpaliwanag tayo. Ang pinakadelikado sa lahat ng mga experience ko ay yung unknown, yung uncertainty. Once we know the mga information, then we have the tools, the data, na makapag-decision ng tama. Kaya ito'y napakahalaga na mabigyan natin ang ating mga kababayan ng tamang information. Kaya maraming salamat.
1: Sige po, sir. Sa ulitin po, Sec. Salamat po na marami. Secretary Renato Solidum ng DOST. Mga kapatid, ngayon nga po ay enrollment na naman kasi nga malapit na ang pasukan sa mga paaralan, lalo na po doon sa mga magkokolehiyo. Tandaan natin, sa pagpili ng school, ng paaralan, dapat doon tayo sa siguradong merong kompletong pasilidad. Highly qualified po yung mga teachers at nagbibigay po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI mga kapatid. Mula po sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Enrollment to Employment System o E2E, ito rin po ang very practical way sa paghahanap ng paaralan. Hindi lang po yung quality ng pagtuturo, pasilidad, kundi po yung pong paggabay sa estudyante na agad pong makahanap ng trabaho. O diba, E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Tamang oras ngayon, ganap ng 18 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa May Agustin with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Boss Mastery Coffee, kape, mangustin, sarap! O itong ating mga suki po na nagbabalyahan pa rin hanggang ngayon, hindi kayo makamove on dyan. Ang iba talaga, baby girl, alam niyo yon, kapag yung pinag-uusapan natin mga gantong paghahanda para po sa kalamidad, etc., dehin sila interesado. Basta ho, ang kanilang gusto pag-usapan, ang kanila pong patron.
3: Kanilang poon.
1: Ang kanilang poon.
3: Oo, ang kanilang love na love.
1: Oo. So siguro patayo kayo ng rebulto at tiri kayo ng kandila.
3: Itabi nyo sa pagtulog. Yung rebulto, yakapin ninyo.
1: Hindi ba? Na para bagang ano ba, pinakain sa inyo niyan.
3: Yun na din ang iniisip ko minsan eh.
1: Kayo ba na-hypnotize o ano man? Opo, basta sila ho ang kanilang pinaka-importante. Oo, ayos ang buto-buto ng kanilang patron. Hoy! Gising!
4: Ang lamig!
5: Tika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Condition.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.

0: ng umaga, ang tamang oras muna. Hatid sa ating lahat ng Maya De La Rosa Fine Jewelry. Mga kapatid, meron po tayong QR code sa inyong screen para po kayo mapunta sa website at Facebook page ng Mayet De La Rosa. Ang kanila pong website is www.mayetdelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayet De La Rosa. At syempre, batiin na rin natin ang magandang morning every single day. Nakatutok, hindi wow. Nagsasawa si Sir Richard De La Rosa. Nasa linya na ba itong ating makakausap, mga kapatid? Oo. Nahihilo at nalilito pa rin yung mga nakikinig sa atin ngayon dahil ang gusto nga nilang pag-usapan yung nangyayari sa Senado. O eto na, may kinalaman sa nangyayaring gulo sa Senado. Kasama po natin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Padilla. Magandang umaga po, Colonel.
1: Good morning!
0: Colonel?
2: Good umaga po sa inyong taga-subaybay.
0: Good morning po, Colonel. Thank you so much po for being on the show. Ito nga po, naglabas po kayo ng statement, ano, ang pahayag nyo po, huwag pong i-associate o huwag tawagin itong mga bagman daw ni Zaldico na 18 ex-Marines or 18 Marines sa mga balita. Bakit nga po ba, ma'am, ano po bang posibleng epekto po nito sa AFP, lalo na po sa Philippine Marine Corps, sa mga ganitong klase ng balita kung sakali man na-associate po talaga ang bagman sa AFP at sa Philippine Marines?
2: Well, DJ Chacha, no, ang goal nga natin dito sa paglabas nitong ulat na ito, no, para maging accurate tayo sa ating mga pag-uulat ng mga ginagawa, lalo na ito pang nilabas kasi natin for the media. Kapag kasi ginagamit natin, DJ Chacha, yung terminong Marines o kahit ex-Marines pa yan bilang isang collective na label, maaari tayong magkaroon, no, ng impression na merong institutional involvement ang ating Philippine Marine Corps o ang AFP in general sa mga allegasyon po na lumalabas. Yun kasing mga nangyayari na yon, yung tinatalakay dyan sa Senado, ay hindi naman isinagawa, no, bilang bahagi ng kanilang military duties, yung kanilang ginampanang role doon, kundi sa kanilang private capacity na po. Matapos na ito, yung kanilang serbisyo, yung ginawang role dito sa usaping ito.
0: Oo, so now we understand it's really about the reputation, ay intindihan po natin yan, Armed Forces of the Philippines, lalo na po nung ating Philippine Marine Corps. Ma'am, para lang mas malinaw, dun sa 18 bagman, no, na nandyan po ngayon sa Senado, na lumantad, nagbigay ng affidavit, ilan po ba talaga dyan yung member ng Philippine Marine Corps? Ilan po yung mga talagang galing sa inyo at natanggal sa serbisyo o umalis sa serbisyo?
2: Well, yung former Marines natin dito, no, ang nagbigay ng ang nagbigay ng numbers nito is from our Philippine Navy, no. 14 yung count natin ng former Marines diyan. The rest, no, are not members of the Marines, and 10 dito ang reported na AWOL or discharged.
0: Okay, 10 po ang AWOL or discharged. Ano pong dahilan ng pagkaka-AWOL at discharge ng 10?
2: Well, various na po yung reasons po nito.
0: At ulitin ko lang, ano, sa 18, 14 po ang talagang member ng Marines.
2: Yes, oo. Yung 4 others are not associated with the Marines. And out of that 14, 10 doon ang AWOL or discharged po.
0: Tapos yung 4 po, kusang umalis po sa Marines, ganun po yung nangyari?
2: Ah, hindi po talaga sila Marines po, ma. Or not in the service po.
3: Laruhin lang natin, Cha, when you say discharge, dalawa kasi yan, dishonorably discharged, tsaka yung ano. Can you just explain po sa atin, please, madam?
2: Yes, sir, no. Various na po ito, yung 10 nga po. Meron pong AWOL sa kanila, yung iba po dishonorably discharged po. Ang nandoon po, yung former Marines nga, 14 nga po, and 4 others not associated with the Marines po.
3: So doon sa 14, 10 doon yung discharged. Ilan po doon yung dishonorably discharged?
2: Ang AWOL natin, sir, is, ang nakalagay lang dito sa akin, sir, is AWOL, sir. Mm-hmm. Yung 10, sir.
3: 10. Alright, so yung 4 po, honorably discharged.
2: No, sir. They are not from the Marine Corps.
3: Hindi. Kasi 18 ito eh, sinasabi.
0: Yes,
3: so,
0: tama po yung tanong ni Manong Ted. Yun din yung 14 tanong kanina,
2: lang
0: sir.
2: 14 lang po ang Marines po, sir. Oh, oh. 14 lang. So, all the other four po, hindi po sila.
3: Apat yung AWOL, 10 yung discharged.
2: 10 members were AWOL or discharged po, sir.
3: Medyo hindi masyado malinaw. Sorry, Colonel, kasi kaya ho ka nga kami tumawag. Para lang ho natin makuha ang kadahilanan po ng AFP para hindi pangalanan na 18 Marines ito. No, ito po yung napaka-importante din. Kumbaga, factual lang po ito na usapan nga. And so, hindi pa ho ninyo maiklaro po sa amin yan ngayon. Ang binabagin nyo lang po, again ha, for clarity, 18 na mga kalalakihan ito, yung apat hindi naging miyembro ng Philippine Navy, kung saan nga nanggagaling ang Marines, tapos doon sa 14 na ito, again, apat yung AWOL, 10 ang discharge. Tama ho ba? Kasi 18 eh.
2: Yung former Marine, sir, 14 ang total, sir. Ang 10 members dun, sir, ang 9 po na former Marines dun were dishonorably discharged.
3: Ayun.
2: Po.
3: Siyam.
2: So yung 5 po, yung 5 po, sir, are former Marines na AWOL po, sir.
3: Ayun. Okay, so
2: yung apat po are not associated at all with the Philippine Marines po.
3: Sigur, so klaro. So you're claiming ngayon, ma'am, na doon po sa yung 5 ay AWOL, siyam dishonorably discharged?
2: Yes, sir.
3: Okay. So doon sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, wala doon tumatanggap ng ano po, ng pension?
2: Come again, sir?
3: Doon po sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, may tumatanggap po ba doon ng benepisyo galing sa AFP?
2: Sir, yun pong mga dishonorably discharged, sir, wala po yun, sir. Wala pong pension yun, sir.
3: Mm-hmm. Pero yung nag-AWOL, wala din po.
2: Depende, sir, kasi kung ano po yung category po nila, sir, no?
3: Okay.
2: Ito po kasing nabigay sa akin, sir, wala po yung data on kung sino po yung merong pension, sir, or not, sir.
3: Opo.
2: Ang nagbibigay po kasi ng pinaka, ano, these are admin cases po, sir, direct po na nagbibigay po nito is the Philippine Navy po, sir, yung pinaka breakdown po,
3: Opo.
2: Sir.
3: Opo. Sige po. Colonel, si Orly Gutesa ho ba dati pong kagawad ng Philippine Marines?
2: Yes, sir. Dati po siyang member po ng Philippine Marine Corps.
3: Opo. Ano hong kanya status na siya po'y umalis? Siya ba ay honorably na umalis? O nag-awol ba? O discharged po? Dishonorable discharge?
2: Sir, I don't have the data on Orly Gutesa, sir.
3: Mm-hmm.
2: Ang nagbibigay po kasi, sir, ng admin po for all the, ano po, sir, sa kanya. Operational po ang ang data po namin dito po sa AFP, sir. But I will get back to you, sir. After
3: Opo.
2: This, I'll get the data from our Philippine Navy po, sir.
3: Opo. Sige, sir. Sige, sir. Sorry po. Sige, ma'am.
2: I remember, sir, Manong Ted, kasi ang ang pinaka clarify namin sa AFP nito as latest, sir, is if he is in our custody and pinabulaanan na nga po namin ito. But as to his ano, sir, Manong Ted, I'll get the data po kung ano po yung pinaka status po niya, sir.
3: Okay, ako lang po, ma'am, ay nagtataka bilang isang pangkaraniwang mamamayan, bakit ba mga Marines ang nagiging bodyguard itong mga taong ito? Ito nila saldi ko na yan, at ilang mga politiko, bakit ba pumapayag ang ating AFP, ang Philippine Navy, na maging bodyguard to mga to? At ngayon nga, samahan ng image na, diba, kung ano-ano ang tawag.
2: Not necessarily naman, Manong Ted, no? Na-hype lang po nga itong terminology po na Marines na ito.
3: Mm-hmm.
2: But basically naman kasi, sir, yun po kasing mga retired po natin or mga lumabas na nga po sa serbisyo, they tend to resonate towards security detail after being in the service. Siyempre, mm-hmm. sir, yan naman po talaga yung background natin. Yan po yung training natin.
3: Mm-hmm.
2: So sila po yung mga madalas po, no, na natatap to perform these duties. But of course, in capacity po na civilian na nga po sila, either discharged nga po sila or nag-retire man po ng honorably. Meron naman din po dahil bata pa naman po ang iba po, no? So naghahanap pa rin po sila ng other pathways sa labas po ng serbisyo. And ito nga po, security po mostly po ang napupuntahan po nila.
3: As we speak na, walang deployment ang Philippine Marines para maging seguridad ng sino mang opisyal ng gobyerno, halal man o hindi, as in hindi kayo nagdi-detail ng mga miyembro ng Philippine Marines para maging security?
2: Sir, by law po, meron po tayong mga authorized po na maging detail po, no? Ng ating mga ano, so sa PSC, sir, meron po tayo dyan, no? And meron din po tayong mga detail on certain facilities po. Oh, mapapansin nyo, sir, kung sa DFA, meron din po yan, no? Meron din po sa Senate. Yan, meron po din kay monumento po ni Rizal. But ang role po namin for that are perimeter security po. Sa labas po tayo, sir.
3: Oo, kasi nga yung nangyari doon, di ba, na nakita natin Philippine Marines yun, yung nandoon sa loob ng Senado nung nagkaroon doon ng putukan. Pero yung actual na miyembro ng Philippine Marines na tumatay yung security o bodyguard ng politiko, wala kayong ganon? Walang ganon?
2: Meron tayo, sir, kung ano po, kung meron pong by authority, sir. Ang sabi ko nga po kay sa PSC, sir, sa First Family could be po, kay VP po, meron din po. Yun po, sir, meron po tayong mga ganyang na detail, sir.
3: Nagkaroon ba ng detailed Marines personnel kay Saldico?
2: Personal, wala po, sir. Ito pong mga naka-detail po sa kanya are in their personal capacities na po, sir. Na-recruit na po ito after the service po.
3: Ah, okay, sige po. Kasi nga itong ho yung ano, no? Kumbaga, kalituhan dito ho sa mga nagpapakilala na mga umano ay bodyguard ni Saldico na mga miyembro ng Philippine Marines. Kinaklaro nyo, hindi sila mga miyembro na. Dati pong miyembro, perhaps, no? Yung po, Colonel, ang inyong pagliliwanag.
2: Yes, sir. Opo, sir.
3: Okay, sige po. So, Ma'am Colonel, salamat po na marami. Ayos na lang pong pahabol. Kumusta po ang respondi ho natin ang ating mga air assets po, lahat, para po sa tugon natin sa pangangailangan po ng mga biktima ng kalamidad dyan sa Mindanao?
2: Well, sir, Manong Ted, no, pagka after the fact na nangyari nga po ito, heightened alert na po agad ang lahat po ng units natin dito. So, yung East Mincom po, sir, meron po tayong mga deployed na AFP assets dyan, no? Andyan po yung ating air assets from the Philippine Air Force, ground assets, and of course, yung ating mga specialized units, sir, nandyan dyan na po. Meron po tayong mga equipment for that, and of course, yung mga skilled and trained personnel, but we are not acting in an individual capacity po dito, whole of government approach po ito, under ng OCD po ang nagkukumpas, Manong Ted, ng mga deployments po natin, but all hands on deck po ang AFP po dito, sir.
3: Yes, ma'am, so good to know. Ma'am, yung pong kumakalat na June 12 siege, at may mga ito nga po, I'm sure ito po inyo na nakuhang informasyon, yung mga nagpapakalat na may siege at may umano'y pagkilos na ilang mga disgruntled military members po o officers. Ang sabi nga, lulusob daw ng, alam nyo na, may mga ganun pong balita eh. Fake news, actually.
2: Manungtid, paulit-ulit naman po na may mga ganito pong ugong-ugong. Ang kinaklarify po natin sa ating mga kababayan, within the Armed Forces of the Philippines po, we remain a professional organization po, non-partisan po tayo, united po ang inyong AFP. With that po, hindi nga po tayo, no, nagkakonduct ng loyalty checks, bagkus nandyan po yung tiwala natin, no? And we have proven this dito po sa mga ganyan din pong nakaraang ugong-ugong, no, na may mga ganyan nga pong mangyayari, and napatunayan naman po natin ang professionalismo po ng AFP. Opo.
3: Meron ba tayong parade? Kasi baka magkaroon ng mga, alam niyo yung papunta ron sa grandstand ng mga gamit natin, na naman magpakalat ng kung ano nung balita. Meron ba tayong parada, ma'am? Involving po itong ating itong ating mga makabagong gamit ngayon ng ating AFP?
2: Most recent, Manong Ted, meron po tayong austerity measures, no, because nga po dito sa ating of course yung yung crisis natin sa langis and all, no? So, mga recent po nito, Manong Ted, wini-wave na po natin yan. But, of course, ito po is a national celebration if we mandate po tayo ng national government to join dito po. Of course, we are very willing po to show our wares, how the modernized po, na naging modernized na po yung inyong armed forces po.
3: Okay, sige po. So, aabangan namin kung meron pa hong parada ngayon pong June 12. Sige, salamat po ng marami, Colonel, sa inyo pong panahon sa aming pong programa.
2: Manong Ted, idagdag ko lang, no? Other than the June 12, isa-celebrate din po natin yung 10th year anniversary ng ating pagkapanalo sa ating arbitral win dyan po sa United Nations Convention of the Law on the Sea. Sa July 12 naman po ito. So, nakikiusap po kami, no? Within that one-month period from June 12 to July 12, mag-display po tayo ng ating bandila to show solidarity po. Para po itaguyod po natin, no, ito pong ating karagatan, ng ating karapatan at ang ating kinabukasan po. At yung sa West Philippine Sea win natin, Manong Ted, lapat po talagang ipagpunyagi din po natin yan. Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Chacha.
3: Opo, sige. Hayaan niyo po kami po'y gagawa po ng mga kaparaanan to announce that nasa ganun po tayo magkaisa sa pagpapakita po ng pagkakaisa dito po sa ating panalong ito sa ating pong laban against China sa pag-aangkin po sa ating teritoryo. Salamat po, Ma'am Colonel. Mabuhay po. Thank you,
2: sir. Good morning.
3: Thank you. Yun, si Colonel
4: Mabuhay
3: Francel Padilla. 9:38 na po ang ating oras. Naku, eh, handang-handa po. Gusto kong talakayin ito eh. Baka tayo abutan na ng sarado ng tindahan. Pero sa ngayon nga po, mga kapatid, meron po tayong live report.
5: True FM live report.
3: Sa ating pong masipag na correspondent dyan po naman sa area ng Mindanao.
0: Hingi nga po tayo ng update kasama si Bril Montalvo. Bril?
6: Mindanao.
7: DJ Chacha, Manong Ted, umakyat na nga sa 13 ang bilang ng mga nasawi dito sa General Santos City bunsod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol kahapon na sumentro sa Maasim, Sarangani. Ngayong umaga, magpapatuloy ang search and rescue operation sa 4 pa na individual na natrap sa mga gumuhong gusali dito sa lugar, habang nasa 144 na individual naman ang sugatan sa pagyanig. Ayon nga sa Jensen CDRRMO, nasa higit 1,000 residente na ang apektado sa nangyaring lindol at pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center ng lungsod. Karamihan sa kanila nakatira sa mga coastal area at piniling lumikas dahil sa takot sa banta ng tsunami. Nabigyan naman sila ng tulong kagaya ng mga food at non-food items. Samantala, DJ Chacha and Manong Ted, suspindido pa rin ang lahat ng antas ng klase at maging trabaho dito sa Jensen ngayong araw. Maging ang mga commercial flight sa General Santos Airport ay suspindido rin habang nagpapatuloy ang assessment ng LGU sa pinsala ng paliparan. Inaalam pa din ng Jensen LGU ang kabuuang pinsala ng lindol. Sa ngayon, may ilan ng barangay dito sa Jensen ang bumalik na ang linya ng kuryente habang sapat naman ang supply ng tubig. Ngayong araw din ay nakatakdang bibisita ngayon si DCWH Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon sa mga nasirang infrastruktura dito sa lungsod. Balik sa inyo.
3: Sige. So, Bril, maliban dyan sa Jensen, saan ka pa tutungo? Napuntahan mo na ba yung Glan? Kaya mo puntahan yon?
7: Alam mo, Manong Ted, dalawa kami ngayon dito ni Gary De Leon. So ako yung naka-assign dito sa General Santos City habang ang ating isa pang news correspondent na si Gary De Leon. Siya yung nag-ikot-ikot sa Sarangani Province.
3: Sige. So antabay nga tayo dito sa mga reports ng ating mga kapatid dyan sa field. Kasi may mga report, Bril, na may mga lugar doon na hindi pa nga naaabot daw. Hindi pa nga nakakapag-report dahil sa problema sa komunikasyon, no? Itong mismo malapit-lapit doon sa pinanggalingan ng pagyanig. Ngayon ba, Bril, meron ka pang naramdaman na aftershock dyan?
7: Yes, Manong Ted, no? Kagabi nga ay marami tayong aftershocks na naramdaman dito hanggang umabot ng madaling araw nga. At ngayong umaga, may ilan na lang na tayong na-feel ng mga aftershocks, pero hindi naman masyadong ganun katindi ang pagyanig nitong mga aftershocks sa Manong Ted.
3: Okay, sige. Doon sa Davao City, back to normal naman sila doon.
7: Alam mo, sa Davao City, Manong Ted, ay suspendido pa rin ang klase at ang mga empleyado ng gobyerno ay naka-work from home sila ngayon. At nagpapatuloy ang assessment doon sa lungsod ng Davao sa pinsala nitong hatid ng magnitude 7.

0: yung mga media natin, yung mga pupunta dito sa Jansan kasi nga
1: Sirado yung airport.
0: Via Davao sila.
1: Okay.
0: Davao Airport. Then by land na lang papunta dito sa Jansan.
1: Mahaba-habang biyahe yan. Mga 4 oras mahigit yan, no? Kung manggagaling ka ng Davao City. Asa may si Inday karon, bay?
0: Alam mo ba nung tela karona si Vice President Sara Duterte, nandoon siya sa Cotabato ngayong araw. Doon siya yung mga napinsala ng Lindol at binisita niya doon ngayong araw. At bukas, inaasahan na namang bibisita si VP Sara dito sa Jansan at sa Sarangani Province.
1: Cotabato City, di ay na, dili sa norte.
0: Sa North Cotabato, yung mga affected ng Lindol, Manong Ted.
1: Sige. Mag-aabang kami sa iyong report, Brill. Salamat na marami sa iyong sakripisyo, and thank you for your service, Brill.
0: Maraming salamat din, Manong Ted, at DJ Chacha. Mag-iingat din kayo dyan.
1: Salamat na marami. Thank you, Brill. Apo, Montalvo, ang ating correspondent sa
2: Mindanao.
1: Okay, 9:44. Ano pa nga ho, ba't tumaas na naman po ang presyo ng diesel today? Kaya po napakasakit sa ulo ng mga may negosyo. Hindi ba ang hirap kaya? Hello? Kaya panahon na para mag full electric sa lahat ng ating mga sasakyan na ginagamit sa ating hanapbuhay. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Yun o... Full electric na passenger vehicle, sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV. Sa marami pong sakay, mga bus, electric ito. Ano pang hinihintay natin sa mga merong mga bus sa Metro Manila? Full electric na pang-deliver, ay panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric maging ang mga trucks. Sagot kayo ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil. At ang mga spare parts available. Dagdagan pa ng 19 years ng Photon experience in technical services. Kaya electrify your business. Go Photon Electric! Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Alas 9:46 na po. Alam mo girl, handang-handa ako dito eh. Kaso lang nga at importante itong issue nangyari dyan po sa Mindanao. Mm-hmm. Kaya ho, kami nagbibigay po ng sapat na oras para dyan. Pati nga po yung babala na nanggagaling po kay Secretary Solidum. Alam nyo, dito po sa mga gusto hong halos araw-araw sabihin mo na tutukan natin itong issue po ng korupsyon, itong pinakamalaking iskandalo sa flood control na ito, dapat lang talaga, girl. As a matter of fact, itong si Curly Discaya, ngayon siya nagngangawa na ilalaglag na daw ho niya ang lahat ng mga politiko na hindi niya pinangalanan noon. Ngayon pa! Hindi ba? Bakit hindi pa noon?
3: Tama.
1: Kasi daw po, inabando na siya.
3: Oo.
1: O sige nga.
3: Noon daw nakakulong siya sa Senado, naisip daw niya yung mga politikong damay sa flood control. So magbibigay daw siya 150 names.
1: Siguro pinakamainam din kapag binuksan yung investigasyon na iyan, nitong Blue Ribbon Committee, imbitahan yan si Curly. O sige nga, Curly, sabihin mo na ngayon. Pero bago yan, si Curly... Alam niyo ito ha, ito pinag-aralan ko na ito ha. Kayo man po'y DDS o DDH, ito pinag-aralan ko na. Doon po sa nanggigigil nga kay Martin Romualdez, nanggigigil kay Pangulong Marcos, kay Lisa Araneta, kay Sandro Marcos. Yung po mga sinasabi na ito hong mga to ay talaga namang may kaugnayan sa skandalong ito. Pinakamabuti po, tunghayan natin ang bawat affidavit ng mga bawat na lumantad nung una pa. Kasama na si Orly Gutesa.
3: Mm-hmm.
1: At kung paniniwalaan nyo, yung 18 kalalakihan na iyan. Although, dahil nga sa babago-bago at may mga... well, anyway, kasi sa akin yan, sa akin lang ito ha, merong katotohanan doon sa iba. Ang problema lang kasi nga, hinaluan na. Anyway, tapos na yan, nandidiyan na yan.
3: Mm-hmm.
1: Pwede ba ako mag-overtime ngayon?
3: Hindi pwede. Nakita ko na si Idol Lord.

0: Daan ko na, oh, an ko na lahat, oh.
1: Oo, pasensya ka na,
0: babasahin
1: partner.
0: Babasahin ko lahat ng mga... Affidavit ni Alcantara, affidavit ni Bernardo, affidavit nitong si Gutesa. Ito yun. Para matumbok na natin itong mga sinasabi po na mga koneksyon para ka humantong doon sa ulo. Doon sa...
1: Mastermind.
0: O ano, ngayon na?
1: Ay, wag muna. Para abangan pa tayo bukas sa mga didis. Oo. Bukas na. Hold your horses. Pero kung magbago isip mo, pwede rin naman. Gusto mo na ba ngayon?
0: Meron muna tayong importanteng paalala.
1: O, ito na nga.
0: Sige, ibigay mo muna ito. Mga kapatid, magbabalik po kami. Diyan po lamang kayo.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako...
3: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawan na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: www.filipino.org.
1: Himalaya, Pilipino.
2: True FM.
3: Bago itong ating winner today sa ating pong What's On Your Mind, may nagmensahe sa akin dito, nandun daw sa isang yung distributor ng mga gamot na mamahalin, mga ano, ang dami daw ngayon may mga GL doon, yung guarantee letter.
4: Oh, guarantee
3: ang
4: letter.
3: Mga naghihirap ngayon pumila pagka init-init at nanghihingi ng gamot. Ito nga po yung hirap ngayon ng marami po sa ating kababayan habang itong mga to. Sige, akala ho ninyo nakakaligtaan natin yung isyong yan bukas kung may oras pa po kami.
4: May bukas pa.
3: Pasimulan ka na ng programa
4: bukas
3: eh.
4: Na.
5: Easy.
4: O kasi bukas Miyerkules na eh. Di ba? Ang bilis ng araw.
3: Nga kaninang umaga, pagising ko, meron akong vertigo eh. Saka akala ko nga hindi ako makakapasok kasi totoo lang eh.
4: Buti, nakapasok ka partner.
3: Ah?
4: Ang pampawala talaga ng sama ng pakiramdam mo ay birahe.
3: Ah, hindi.
4: Oo, alin?
3: Makita lang kita.
4: Ayan ang gusto ko sa'yo eh.
3: Dalo sumasama loob ko eh.
4: Akala ko gumaganda pakiramdam mo, sumama pala loob mo.
3: Sige, meron tayong winner
4: muna.
3: Eto
4: na muna, kausapin natin ngayon mga kapatid. Ito pong ating winner, unahin na natin kasi 9:54 na. Ano gusto mo?
3: Bumasok alam mo kung bakit.
4: Bakit?
3: Mahal kita.
4: Ay, naku, salamat. Sa Maha Blanca.
6: Papadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at
4: Thank
6: Suman.
4: Thank you.
6: Maraming Supremo. Salamat po.
4: Pero may sinamahan mo pa eh.
3: Ano?
4: Nang longganisa. Maha Blanca. Maha Blanca ng longganisa. Ay, eto na nga. 9:54 mga kapatid. Kausapin muna natin mula po sa Antipolo. Hindi pwedeng matapos ang programa nang wala po tayong winner for What's On Your Mind. Siya po isang mananahe at 59 years old, dalawang anak at nakikinig sa atin sa radyo mula pa po 2022. Maraming mga mananahe dyan sa Rizal nakatutok sa atin ha. At isa na nga dun si Melesha Masayanon.
3: Oh, pero doon sa ating winner na taga Tanhay Negrosa, si nanay, yung kanyang mga anak daw na binhan na yata ng gamit.
4: Ay, that's nice.
3: Oh, pero yung kanyang pang tuition, hindi pa ho na ibabayad.
4: Oy,
3: abangan
4: naku
3: po namin nanay ha, nanay Catherine Malero ng Negros Oriental. Abangan namin po yung inyong report doon sa pagbabayad ng tuition. Kasi nakantabay po tayo dyan kasi nga po nagambag-ambaga ng ating mga Happy Anonymous. Ang pan-tuition niya mga halos 13,000, no?
4: Yes, binanggit niya last time. 12,463.
3: At nagbigay pa ho ng dagdag, pambili ho ng gamit sa school yung kanyang dalawang anak.
4: Tama. Abangan namin nanay ha,
3: sige,
4: yung inyo pong update. Pero ito na muna si Melesha. Melesha Masayanon. Melesha, good morning nanay.
7: Good morning po, ma'am.
4: Good.
7: Sir Ted, magandang umaga po sa inyo.
4: Good morning, nanay. Parang malungkot ka naman. Oo.
7: Kabado lang po ako, ma'am.
4: Ayaw, kabado.
7: Masaya-masaya po ako. Natawagan na po ako.
4: Ito na yung masaya ni nanay.
7: Answer prayer po.
4: Ay, thank you, Lord. Gano'n na po ba kayo katagal sumasali dito po sa What's On Your Mind?
7: Ano po, ma'am? Siguro mga 3 months na po ako nag entry, pero ngayon lang po ako parang ulit-ulit ako, halos araw-araw pa ako nagsisend ng Bible verse.
4: Oh, ito na. Ito na nga po.
7: Mapansin.
4: Oh, ito na nanay, ang inyong lucky day. Huwag kang kabahan ha. Tsaka bigyan mo ka ng konting energy nanay para mas marinig ng mga kapatid natin.
7: Yes po.
4: Oo, sige nay, ano muna yung Bible verse na bigay sa atin kahapon?
7: Ang Bible verse po kahapon ay sa Kawikaan 9 verse 10. Ang sinasabi po ay, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen po.
3: Amen. Opo, hindi na ho natin to ipapaliwanag pa kasi nga po si Pastor Jeff po ang siya nagpapaliwanag dito at tayo po nga lamang, sabi ko nga, yun po lamang pakikinig po no, sa leksyon na binibigay po sa atin ni Pastor Jeff kasi nga may kasabihan that even the devil can cite scripture for his purpose, no?
4: Amen.
3: Oh, so ito ho ang atin po lamang nga dito, mga
4: And,
3: kapatid lamang,
4: oh,
3: ay doon po sa importante yung mensahe na ibinahagi ni Pastor Jeff sa aral na ito.
4: Tama.
3: Yan po lamang yan. Kasi anybody can cite the scripture.
4: The devil?
3: Even the devil.
4: The devil can cite scriptures and the devil wears Prada.
3: Mga kapatid, Oo, sige. So, Nanay Melesia.
7: Yes po.
3: Oo, meron kayong premyo, 2,000. Saan niyo po balak
4: gamitin? Saan niyo po gagamitin, Nanay?
7: Ano po, papambili ko pa po sa kulang ng mga uniform at saka mga sapatos po nila kasi hanggang ngayon hindi pa po kasi kami nakakabili.
3: Ilan po?
7: Bigla po kasi silang lumaki po mula nung natuli. mula po natuli yung lalaki ko. Bigla po siyang pumangkad. Nag-iksi na po yung uniform niya. Tapos ang isa naman, nagdalaga na rin po. Ano na rin po siya. Biglang lumaki po.
3: Sinong panganay nanay? Lalaki, babae?
7: Lalaki po, sir.
3: Okay, yung bunso...
7: Kristen na po. Yung bunso po, babae po.
3: Sige.
7: Grade 7 pa lang po.
3: Anong kailangan nyo na gamit sa school? Ano? Anong uniforme? Sapatos? Ano? Pantalon?
7: Ano po, yung pang... Ayun, pantalon at saka yung polo po ng grade 10 ko po. Mm-hmm. Yung babae na anuhan na po namin ng uniform, ang sapatos naman po ang problema niya. Yung sa lalaki ko rin po, sapatos din po niya kasi mano na po yung paan niya at saka medyas po. Tapos yung isa po, wala pa rin pong bag, sir.
3: Sige. Ilang sapatos ang kailangan nyo? Ilang uniforme ang kailangan nyo? Ilang bag ang kailangan nyo, nanay?
7: Isang bag na lang naman po yung sa grade 10 ko kasi yung isa meron na po, nabilhan na po namin yung uniform po. Yung sa lalaki na lang po kasi maiksi na po sa kanya.
3: Oo, sige. So ganito nanay, gusto namin yung anak po ninyo na babae, meron ba siyang rubber shoes para pang PE? Wala pa.
7: Mayroon naman pong binibigay sa amin ng mga kasister ko. Yun na lang po muna ang pag-anuhan niya, pagtsatsagaan.
3: Okay, sige.
7: Kasiya naman po.
3: Sige, ganito nanay, ha? Para medyo mas maganda po ang ating araw ngayon. Ang gagawin po namin, padalhan namin kayo ng doble, 4,000. Okay?
7: Yes po, maraming salamat po. Thank you, Lord.
3: Kasya na ba yun, nanay?
7: Opo, sir. Kahit yun lang po, maano na po, baka ang iba po, ipapambili na lang po namin ng pagkain. Kasi ngayong Huwebes at saka Biyernes, wala pong pasok ang asawa ko kasi holiday daw po.
3: Ganito nanay, sige. Yung 4,000, gamitin nyo para sa mga anak nyo pareho. Huwag nyo nang galawin yon para sa pagkain. Bigyan namin kayo ng dagdag 2,000 pang pagkain ninyo.
7: Yes po, thank you Lord.
3: Okay.
7: Maraming
3: 6,000 ito nanay, ha? 6,000 po bibigay namin sa inyo. 2,000 galing kay Happy Daddy, 2,000 galing kay Happy K, at maging itong si Happy Ma, nagdagdag na 1,000, at saka itong si Happy Sisters, no? Ng 1,000 piso din. So meron na kayong 6,000, padala kayo sa amin nanay ng prueba, ha?
7: Yes po.
3: Okay. Are you happy, nanay?
7: Maraming salamat po. At napansin nyo rin pa ko, Sir Ted.
3: Tuwan-tuwa si nanay, oh. Bilan nyo po ng magandang sapatos po yung inyong lalaki, uniforme po, at saka ng bag, pati po yung inyong anak na babae, okay? Sige po.
7: Yes po.
3: Sige, to God be all the glory.
7: Maraming salamat.
0: Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: the night.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

This is Light and Easy.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: יצובות. היה דין קיים לדפסן לחד ניתון מנה פגסובוך. ay ating kayang lagpasan.
1: Mabuhay ka.
2: Ano ba title nun?
3: Hindi ko sure, pero assure ako na si Rico Blanco yan. Lahat na daw ng pagsubok ay kaya po nating lampasan.
2: Parang ahon ba title nun?
3: Oo.
2: Umahon.
3: Umahon.
2: Ay mahinahon, ano daw? Magpakahinahon, ano?
3: Dapat talaga sa panahong ito tayo'y nagpapakahinahon, mga kapatid.
2: O sige, pat nagsasunblock ka.
3: Hindi yan sunblock. Oo, pero importante ang sunblock ngayon. Oo, Manong Ted, ha, partner.
2: Alam ko na, mosquito repellent.
3: Hindi rin.
2: Hindi din.
3: Pantanggal ng lamig. Para sa tiyahin.
2: O bueno, magandang mga kapatid. Ngayon nga po ay araw na ng Miyerkules. Ibig sabihin, bukas po'y bisperas na ng long weekend. It's a holiday Friday, a 12 sa buwan ng Hunyo, ang Biyernes po, Independence Day.
3: Tama.
2: Okay, so mga kapatid, magandang umaga po ang aming hatid sa inyong lahat. Good morning! Handa na ba kayo? Sa panibago pong araw ng paggawa, kami po sa aming programa ay handang-handa na at nandiyan naman ating mga kapanayam, kasi importanteng issue ito, mga kapatid, ha? Yung pong nangyari pa rin na malakas pong paglindol dyan po sa Southern Mindanao. Kami po itatawag dito po sa bayan ng Glan dyan po sa Sarangani Province. Ang report ng ating mga kapatid sa News 5, mukha pong ang hirap marating ngayon ng ilang pong mga gustong tumulong at yung pong mga pamilya na nagsisiuwian, yung gustong alamin ang mga sitwasyon doon po sa naturang bayan. Nahihirapan daw ho dahil kinakailangan ng tatlong palit ng masasakyan bago po makapunta sa naturang munisipalidad.
3: Yan din po ang mga inaantabayanan nga natin, mga kapatid, dahil hindi pa nga rin po madaanan itong ilang mga kalsada at tulay sa bayan nga po ng Glan, Sarangani, dahil po dun sa naganap na 7.8 earthquake noong isang araw po yan, mga kapatid. At dahil nga dun sa matinding pinsala na dulot, mayroon pa pong mga kababayan natin o residente ang hindi naaabutan ng tulong. Nasa linya na po ngayon si Antonio Acharon Jr., ang head po ng
2: Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Atin siyang kumustahin. Ginoong Acharon, maganda umaga po.
4: Good morning!
2: Good morning, sir. Ganap ng 12 minutes, or let's make it 11 minutes after 6 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthan. Namayon na po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha? Strong coffee, yan ang gumigising sa akin araw-araw para sa ating magandang pag-gising. Alright, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. May problema ho kasi ngayon ang komunikasyon sa ilang bahagi po ng Soccsaryen Region. Dahil pa rin po sa nangyaring pagyanig, ang taga DICT ay nagsabi po na may mga areas talaga na mahirap po ang koneksyon ng telepono maging ng internet. Yung pong airport dun sa Gensan ay pinuntahan po ni Secretary Lopez kahapon, at ang binabanggit niya mga isang linggo pa daw po bago maayos po ng tuluyan o masiguro na ligtas na pong gamitin yung pong kanilang terminal. Wala daw pong problema dito po sa runway kasi po ito ho ay intact, pero yung pong mismong terminal ang may problema. Yung control tower daw po ay okay din. Nasa linya ngayon si Ginoong Antonio Acharon Jr., ang pinuno po ng Glan MDRRMO. Good morning, sir.
5: Good morning, sir. May buntag.
2: Opo, may buntag, sad. Ito po si Chacha sa ating unang katanungan. Gotcha, please.
3: Sir, may
5: yes, sir.
3: Magandang umaga po. May mga report po dito sa aming mga News 5 correspondents na meron pong mga lugar dyan sa Glan ang hindi pa rin po naaabutan ng tulong simula po nung tumama yung earthquake. Kumusta po, sir? Sa kahapon po ba o sa pinakahuli, napuntahan na po ba itong mga residenteng ito?
5: Oo, wala ko ma'am kasi yung may mga ibang barangay sa isolated pa rin. Hindi din yung municipality.
3: Ilan pong mga barangay itong sinasabi niyo pong isolated hanggang sa ngayon?
5: So, may mga sa highway lang ma'am. Kung mag-distay sa highway, mga 5 to 6 barangay sa hindi mo mapupuntahan.
3: 5 to 6 barangays. At ilan? Ilan?
5: Not including yung mga inner barangays pa na kailangan mong pasukin talaga.
3: Ilan pong mga residente itong tinitignan natin na naninirahan dun sa mga 5 o 6 na barangay na hindi pa rin po napupuntahan hanggang sa ngayon?
5: Hindi namin ma-estimate pa kasi hindi nga makapunta dun sa mga barangay.
3: Sir, meron po ba kayong communication dito sa mga barangay na ito kung ano pong kinakailangan nila kung sakali man?
5: Yes ma'am, may mga reports na pumapasok pero unstable internet connection saka signal hindi pa rin gano'n ka-stable.
3: Dito po sa binabanggit natin na hindi pa rin napupuntahan hanggang sa ngayon, ano po ba ito? Kalsada po ba'y nasira? Tulay po ba'y nasira? At gano'n
5: yes,
3: po ma'am, kalaki yung pinsala?
5: Yung highway kasi nasa gilid ng mga mountains mamba. So, na-landslide na. Hindi.
2: Okay, sige. Klarin ko muna ha, sir. Ha, opo. Una sa lahat, by ilan ang kumpirmadong patay sa inyong bayan?
5: So, sa confirmed dead, sir, may mga 6, sir.
2: Ilan?
5: 6, sir.
2: 6. Oh, yung report sa mga yung report ngayon sa mga diaryo na 20, hindi kumpirmado iyon. Wala kayong ganong impormasyon?
5: Ayun, sir. So, sa 20, sir, 16 confirmed, 14 yung missing.
2: 13 yung missing, kaya nga umabot
5: 14, sir, 14.
2: 14 yung missing. Oo.
5: 16 confirmed. Dead.
2: Oo, kaya may merong indikasyon nga na nagsasabi na mga posible umabot ng 20. Yung binabanggit nyo na 4 ang confirmed na patay, yung 16...
5: 6, sir,
2: 6. I'm sorry, 6 ang confirmed na patay, yung 16
5: sir,
2: ay
5: sir.
2: Missing... Ito,
3: 14
5: yung missing, 16 confirmed dead.
2: Okay. Oo. Yung missing na, yung missing na ito as in hindi pa napupuntahan yung barangay mismo.
5: Medyo sir kasi ano siya sir yung nasa na landslide yung kasi yung mga 14 sir. Natabunan yung mga bahay nila ng lupa.
2: Oo. Nangyari kasi ito nito lamang Lunes. So, pwede ba naming malaman yung actual na sitwasyon diyan sa inyo, no, sa inyong mga kagawad ng inyong rescue, kung paano ngayon ang inyong magiging diskarte o pamamaraan para mapuntahan 'tong mga lugar na hindi pa mapuntahan? Meron ba kayong air assets na pinahihiram na ang Air Force?
5: Sir. So, ngayon sir, yung priority namin is to open the road.
2: Go ahead.
5: Yung communication, yes sir, yung communication at saka connection na namin sa outside is through air asset and floating asset. Yes sir. Tapos, ngayon sir, may na-organize, may mga 2 search and rescue teams na andito na hopefully within this day makaproceed kami sa search, rescue and retrieval.
2: May
5: problema lang namin sir is yung fuel namin, sir, almost low na, sir.
2: Yung fuel nyo?
5: Almost low na, sir.
2: Kasi nga, yung pag-travel ng mga tanker. Di ba meron yes, din kayo, di ba meron kayo sariling municipal port dyan?
5: Ano, sir? Municipal?
2: Port.
5: Port, yes, sir. Pero nasira din, sir.
2: Ah, nasira din. Oh, hindi pa pwedeng yes, oh, hindi pa pwedeng makadock ngayon doon, either yung two.
5: Yung style lang dito sir is kung may mga big vessels andun lang siya sa laot tapos sinusundo siya ng maliliit na mga vessel.
2: Pati mahirap din kung doon idadaan ang mga fuel tankers, no?
5: Yes sir, kasi mabigat sir.
2: Oo.
5: Yung ano lang sir, hopefully this day may mga nag-pledge man na may mag-commit na may mga barrels ng fuel.
2: Oo. So far, may injured din ba kayo?
5: Yes sir, marami sir. Nung first day talaga sir, marami. So hindi na namin ma-monitor. Yung actual lang sa hospital, may mga 63. Sa morning pa lang yun. yung after na nun, hindi pa na-count kasi may marami kasing medical stations naka-spread sa munisipyo.
2: Oh, saan dinadala ang injured? Working ba? Meron ba kayo diyang municipal hospital? Saan ang pinakamalapit na hospital?
5: May provincial hospital kami dito sa Blanter, tsaka may super RHU kami, sir.
2: Oo, yung provincial hospital ninyo, nasaan?
5: Nandito mismo sa loob ng, ano sir, ng barangay poblasyon.
2: Nasa Glan mismo, nasa bayan?
5: Yes sir, yes sir.
2: Okay, sige. So, sa ngayon, kumusta yung ospital? Wala ba siyang damage? Paano ang kondisyon doon?
5: Yung iba sir, kasi natatakot na pumasok ulit. Nasa labas lang sir. Naka-tent sila.
2: Oh, pero yung ospital ba na-check na ng inyong mga engineers?
5: Yes sir. Yes sir, yun yung sinigurado ng provincial government person at yung hospital nila.
2: Oh, sa ngayon, may kuryente na ba kayo?
5: Wala pa sir. So, no internet, no water, no electricity.
2: Saan kayo kumukuha ngayon ng kuryente ang inyong munisipyo?
5: May generator naman sir.
2: Oh, ang problema nga lang ninyo, fuel, no?
5: Fuel, yes sir.
2: Okay, sige. So, sa ngayon, so far, ano na ang tulong na nanggagaling muna sa probinsya para sa inyo dyan, sa lahat ng inyong kakailanganin para doon sa search and rescue?
5: May fuel na, mapadala ngayong araw, fuel, tubig, tsaka food supply.
2: Okay. And then, yung bang DPWH nagpadala na ng kanilang mga equipment galing sa region?
5: Yes, sir. Sila yung nagtatrabaho sa north side ng highway, sir.
2: Okay. Yung tulay na bumagsak dyan, na connecting papunta nga dito rin sa Jensan, meron yes, kasing, may visuals kasi na kinakailangan sumakay pa ng balsa, ano? Pati yung mga motorsiklo yes, para lang makatawid yung mga tao. Ano ang disposisyon dyan ng DPWH daw?
5: Sa ibang municipio yun, hindi yung Taglan.
2: Oo. Pero ito nga din yung inyong connection, papunta ng Jensan boundary, di ba?
5: Yes, sir. Sa kahapon, sir, sabi ng DPWH na i-try daw nila ngayong araw kung pwede na daw nila mapadaanan.
2: Maganda ang panahon ngayon dyan.
5: Yes, sir. Sunny, sir.
2: Oo, pero ang problema dyan kapag umulan, yung mga...
5: Yes, sir. Yung problema.
2: Correct. Oh, yung mga kababayan nyo, naka-tent ba sila ngayon? Yung mga may damage sa mga bahay, pati yung nasa labas ng ospital?
5: Yes, sir. Naka-tent yung iba, sir. Andito sa plaza, yung iba sa labas lang natutulog kasi natatakot sa aftershock.
2: Kaya nga, meron pa rin aftershock?
5: Marami pa rin, sir. May ilan, malakas.
2: Ano ang plano ng LGU kapag umulan? Paano nyo, how can you take care of your citizens?
5: Sir, may ano naman kami dito, sir, yung mega tent. Yung para sa plaza, yung nasa mga bahay nila, pumapasok yung sa bahay nila, sir.
2: Okay. Sa 31 barangays ng Glan, ilan pa sa mga barangay na ito ang wala kayong totally access ngayon? At how do you go about it?
5: Sir, yung access, ibig sabihin na yung iba kasi naglalakad na lang. Dumadaan sa may seashore. Pag low tide. Tapos sinusundo sa kabilang part ng highway.
2: Ang hirap nun, no? Yung,
5: yes, sir. Yes, sir.
2: Yung mga barangay kapitan ninyo na 31, nakapag-report na yes, sa munisipyo lahat ito?
5: Yung iba, sir, kasi yung iba nasa ano talaga, sir, ba? Hard to reach areas talaga, so walang signal doon.
2: Okay.
5: Pero yung iba, nakakatawag mo. Depende sa... Connecta sa stability ng internet at ng line mismo ng signal.
2: Oo, pero before the earthquake, yung 31 barangays ninyo, meron naman kayong komunikasyon ng munisipyo o talagang meron mga dead spot? Ha?
5: Wala sir, centralized kami sir kasi may ano din kami yung mga base radio.
2: Oo, hindi gumagana ngayon ang base radio ninyo?
5: Hindi sir kasi nasira ata pati yung mga repeaters.
2: Pati yung repeaters sa bundok?
5: Yes, sir. Yes, sir.
2: Nako, laking problema niyan. Sige, so yes, sa 31 barangays, anong barangay ang totally walang komunikasyon?
5: Yung mga malayo na kasi yung mga barangay na yun, sir.
2: Mm-mm.
5: Oo.
2: So,
5: yung sa effort naman ng LGU, sila yung kami yung nag-clear ng south side ng highway.
2: Oo.
5: Papuntang south.
2: Magmula kahapon, magmula noong Monday ba, wala pa kayong ginagamit na helicopter dyan ng Air Force?
5: Si OCD sir, may nagpapadala sila ng tulong dito sa pamagitan ng chopper sir.
2: Oh, yung tulong nga, yung pagbaksak ng relief goods?
5: Yung ano lang sir, kasama yung ibang personal nila kasama, may kasamang mga relief goods dito.
2: Oo, pero yung pagpunta doon sa actual na mga barangay kasama perhaps si Mayor para mapuntahan yung mga unreachable ninyo, wala pang ganon?
5: Wala pa sir, kasi hindi madaanan yung mga highways sir, saka daanan.
2: Hindi nga, you mean through chopper, malabo din kung mag-iikot doon sa bundok?
5: Yes sir, malabo din. Yes sir, Pwede lang mag-aerial view sir.
2: Okay, sige. So, ilan ba ang municipal ports ng Glan?
5: Isa lang sir.
2: Kumusta yung mga heritage sites dyan? Yung mga lumang bahay, yung mga pinupuntahan ng turista, nasira ba din?
5: Sa pag-check namin sir, yung mga heritage site, hindi naman gaano'ng affected sir, yung sa loob lang.
2: So ilang, so far ha, yung mga tourist attraction dyan, intact naman siya, anong report ng mga tao niyo on the ground?
5: Yung sa, mga resorts, hindi pa naabot yung iba. Kasi yun nga, sa highway hindi pa naabot.
2: Sa ngayon, ilang tao ang kinakailangan ninyong pakainin at alagaan so far, sir?
5: Ngayon, sir, may ibang mga stores naman na konti-konti bumubukas. Pero sa nagluluto pa sila sir, sa kanila ba, sir ba?
2: Sa ngayon, bukas na yung kamo doon sa poblasyon yung mga ilang grocery store at gas stations?
5: Yung mga ano lang sir, yung gas stations, wala na rin yung mga fuel yun.
2: Meron bang tugon sa inyo ang Department of Energy, yung mga pinadala dyan sa SOC Sergeant ni Presidente ng mga Cabinet Secretaries para to respond to your needs?
5: Yung sa OCD, tsaka yung sa DICT ang pumunta, tsaka sa DSWD.
2: Mm-hmm. Okay. So far, ngayon, ano ang gagawin ninyo? Anong inaasahan natin from LGU? What do you hope to achieve today?
5: Yes, sir. Hopefully, maano namin yung mga missing. Makita namin ngayong araw kasi nag-start na yung session rescue. Ma-assess yung mga ibang buildings dito kasi hindi sila mag-bukas at unless ma-assess ng mga engineers.
2: Mm-hmm.
5: Saka yung mga road, 400 meters na lang yung sir, na kailangan i-clear para makonnect na kami sa labas.
2: Okay. So ngayon, ang suma total, ilang pamilya so far ang reported ninyo na affected? Ilang houses? Ilang unmissing
5: so
2: again?
5: Sir, So basically, sir, lahat kami dito sa Glan affected, around mga 22,000 families.
2: 22,000 families. Ganon karami ang apektado.
5: Yun na yung population ng Glan, sir.
2: Mismong 117,000 population ninyo apektado.
5: Yes, sir. Yes, sir.
2: Goodness, ha? O sige. So,
5: yes, sir. Affected kasi, sir, kasi isolated pa kami ngayon. Wala pang mga, wala pang mga goods na dumadating sa loob. Pero medyo self-sustaining naman ang pumamiso ka sa loob, sir. Pero nagkakaubusan na ng supply.
2: Oo. Yung bang mga mangingisda dyan,
5: yes, sir.
2: Bumalik na ba sila sa pangingisda? Hindi pa rin?
5: Yes, sir. Yes, sir. Bumabalik sa yung iba, sir, kasi wala nang makain, sir.
2: Okay. May tanong ka ba siya, please? Alright.
3: Oo.
2: Sige. So, sir, kami mamaya, tatawag kami dito sa sa Manila, doon sa mga offices na maaari makatulong sa inyo.
3: Mm-hmm.
2: At makikikumusta rin kami sa inyo kung sakasakali para doon sa development dyan sa inyong lugar. Salamat na marami, sir, ha? Mag-iingat kayo.
5: Thank you.
3: Once again mga kapatid, yan nga po ang head ng Glan MDRRMO dyan po sa Sarangan, si Sir Antonio Chan.
2: Opo. Malaki ang problema doon kasi nga ito ho yung mismo malapit doon sa epicenter. Malapit-lapit po ito kumpara doon sa area po ng Malapatan, na atin di po nakapanayam kahapon, mas matindi po ang pinsala sa kanilang lugar. At pati ho daw yung kanilang port doon ay sira, no? Meron silang municipal port. Kasi po itong lugar po ng Glan, kung nyo pong nababalitaan noong pamanho bago itong trahedyang ito, lagi niyang binabanggit Glan, Sarangani. Ito po ay nasa dulo, kapag ho kayo tumingin sa mapa, ito po ay nasa dulo po noong area ng Southern Mindanao, doon sa pinaka baba po ng area ng Sultang Kudarat at maging sa Davao City, pinakadulo po ito. At sila po ay actually, celebrity po ang harap nito eh. So pwede nga silang bumiyahe all the way papunta po dyan sa Hulosulu, no? Clear na po yan, puro na ho karagatan yan. At andoon po ang hanabuhay nila, agriculture at fishing. At ngayon nga po ay gumaganda ang kanilang turismo kasi po meron silang mga fine beaches doon, including po yung mga parahong sa Ilocos Sur, yung ganun po ng mga heritage sites po, mga bahay na na-preserve din po nila, mga kapatid, at maaari din pong puntahan ng mga turista, lalo na ho doon sa gusto ho ng mga historical sites. Yan po ang kabuhayan dyan sa Glan. Malungkot na balita po ito dahil mukha pong nagmimistula silang isolated sa mga panahong ito. Kaya we have to call on mamaya, no, DICT siguro, para natin malaman lang. Kasi sa mga panahong ito, yan ang binabanggit natin kahapon din, maging kay Secretary Solidum, importante komunikasyon. Bagyo, lindol, kalamidad, komunikasyon. Yan yung lagi ang problema, girl.
3: Oo, at nabanggit nga rin po ng kausap natin kanina mula sa Glan, no food, no electricity, no water pa rin daw po sila sa areas na yan hanggang sa ngayon. So hopefully today po, no, maabot na po ng tulong itong mga kababayan natin dyan po sa Glan, Sarangani. Pero mga kapatid, sa oras sa 6:30, handang-handa na po ang ating balitaan. Walang BBTO, dito pa rin po yan sa News 5.
1: True FM, special coverage.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
7: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
8: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: 2FM a las 6:34, ¿no? Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong Miyerkules, umabot na po sa 38 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Sa tanggapan po ng Office of Civil Defense, sinasabi nilang 478 na ang sugatan sa trahedya habang may 4 ding naiulat na nawawala. Sa datos po naman ng DSWD, higit na pong 32,000 pamilya o higit sa 145,000 individuals ang apektado po ng lindol. Patuloy pamamahagi ng ayuda ng iba't ibang government agencies. Nasa Mindanao na rin ang ilang miyembro ng gabinete para nga doon ay makita ng personal ang mga apektadong rehiyon. Nakatagda rin pong dumalaw doon sa Mindanao si Pangulong Marcos Jr. pero wala pang inilalabas pong detalye kung kailan.
1: Sa iba pang balita, may banta daw sa seguridad ng Senado kaya po ipinag-utos ng Gatchalian Block na work from home na muna ang kanilang pasok sa Senado sa ngayon. Ayon po kay Acting Senate President Win Gatchalian, mismong si NBI Director Melvin Matibag ang nag-abiso sa kanila tungkol po sa nasabing banta. Kaya nakipagpulong agad si Gatchalian sa Senate Executive Committee, kabilang na po ang Office of Senate Sergeant at Arms, para po sa mga kakailanganin o kakailanganing adjustments sa security protocol. Dapat daw masiguro na ligtas ang work environment sa Senado para sa mga senador at sa mga kawani nito. Naglabas din po ng memo si Gatchalian para atasan ang mga kawani ng Senado na mag-work from home muna hanggang bukas, June 11. Para naman po kay Senator Tito Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib po pwedeng ikonsidera ang lockdown sa Senado. Pero si Senator Alan Peter Cayetano duda sa umano'y banta sa kanila. Kung totoo daw ito, dapat nasabihan daw ng lahat ng tauhan ng Senado at hindi lamang ang iisang block.
0: Samantala, na aresto po ang dating pulis na si Rafael Dumlao na sinasabing mastermind sa pagkamatay po ng Koreanong negosyanteng si Ji Ik Joo. Natunton si Dumlao sa isang bahay sa Pasong Tamo sa Quezon City. Nakuha rin sa kanyang bahay ang isang baril na nasa loob ng case. Ang sinasabing baril daw ay lisensyado po naman. Nakapangalan ito sa ibang tao at inimbestigahan na ang taong ito. Inaalam din po kung sino may-ari po ng bahay na kanyang pinagtataguan. Ayon sa DILG, naging susi sa pagtunton kay Dumlao ang kasal ng anak nito noong pong nagdaang Linggo. Hindi raw dumalo itong si Dumlao pero kanyang pinanood ang naturang seremonya sa Facebook. Kaya nakumpirma ng operatiba na nasa lugar nga ito. 3 linggo rin pong minanmanan ang bahay bago po ikinasa ang operasyon. Taong 2016 nang dukutin si G sa Angeles City, Pampanga at kalauna nga po'y doon mismo dinala sa loob ng Campo Crame at doon din siya binaril. Naharap si Dumlao sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention at carnapping. Naipaabot na rin po sa embahada at mga otoridad ng Korea ang pagkakaaresto kay Dumlao.
1: Samantala, kasado na po sa June 18 ang pre-trial conference para po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Base po yan sa notice na natanggap ng House Prosecutors. Pirmado po ang notice na iyan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Siya na rin po ang tatayong presiding officer. Ifa-finalize pa ng House Prosecution Team ang nasa 25 witnesses para sa impeachment trial. Kabilang din po sa ipipresenta mga ebidensya sa umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds.
0: Pinaghahandaan po naman daw ay kalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Junior sa July 27. Sa interagency meeting kahapon, iginit po ng kinatawan ng kamera na simple po lamang daw at walang red carpet na idadaos. Hikayatin din daw nila ang mga bisita na magsuot lamang ng mga simpleng damit. Taliwas po sa nakaugalian na patalbugan ng mga suot na mga gown. Kasama rin po sa meeting na yan ang Office of the President, AFP, PMP at maging MMDA. Nilatag din nila ang mga paghahanda para nga po sa seguridad sa SONA. Dumalo rin po sa pagpupulong para sa SONA si Senate Secretary Renato Bantog Jr. Itong si Bantog ang siyang pumalit dito kay Jose Luis Montales na appointee naman ni Senador Alan Peter Cayetano. FM. Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid. Kapag nga po may reseta ang ating doktor, alam niyo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
1: Reseta ba sa high sugar? Piliin po ang world class.
0: Aba, reseta sa mga high blood, piliin po lamang ang world class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
0: Kapag may reseta ang ating doktor, piliin po lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
1: World class, mga kapatid, dahil gawa po ng ating world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Dalhin po ang ating mga reseta ha, sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning! Sa ating mga suki na mga uri manggagawa, kayod-kayod tayo. Pagpupugay sa inyong lahat mula pa rin po sa ating world class Rhea Generics. Ilang pang balita, susunod na.
2: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: O kaya bagong negosyo?
6: Buti na lang, may Cebuana!
7: Welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. On Micro Tawa!
12: Hello po.
13: Ikaw na ba?
11: Big on Micro Kilig!
14: Naman mo kayo sumimangon?
15: Hi, mister!
11: Big on Micro Suspense!
16: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
11: Big on
17: hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
18: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
11: Microdrama is big on Signal Play!

0: 1 series of 2026.
1: True FM, bilis po ng oras nga. 6:41 na. Good morning. Sa mga naghahatid ngayon kay Mrs. yan si Walter ha, at maging itong si Retired General Nilo de la Cruz at kay paring Nilo Calyao dyan din po sa Davao. Good morning. Sa lahat din yung ating tropang Bravo, kailanman hindi na apalya at sinasabihan na excuse me, hard starting, bigo ka na naman ba? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap nga ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitalig yan!
1: Bravo! Bravo! Mm-hmm. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, good morning! Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
3: Problemado po sa supply ng kuryente ang mga residente ng General Santos City dahil sa pinsalang iniwan nga ng magnitude 7.8 na lindol. Dumagsampong ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel. Bagamat hindi ganun kabilis ang pag-charge, malaking tulong na rin ito para makapag-text at makakuha ng mahalagang impormasyon habang nakararanas ng emergency. Ginagamit din po ng ilan ang kanilang mga nabiling solar panel para paandarin ang maliit na mga electric fan para po maibsan ang init. Karamihan sa mga residente piniling manatili na muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil pa rin sa pangamba ng aftershocks. Natatakot din daw silang matrap kung sakali mang lumakas ang pagyanig.
1: Isolated po naman daw ang ilang mga barangay dahil po sa nasirang tulay sa Sarangani Province. Pinagdurugtong ng natura mga tulay ang bayan po ng Glan at ng Malapatan. Kinakailangan pang gumamit ng mga bangka para nga makatawid. Nadagdagan tuloy ang gastusin sa pamasahe ang mga residente na problemado po sa pagkasira ng kanilang mga bahay. Ayon sa provincial government, wala ho namang naitalang tuluyang gumuhong gusali sa Sarangani. Pero marami po ang nasira gaya po ng mga government buildings at paaralan. Nasa 9,000 na rin po ang lumikas sa mga temporary shelter at mga tolda ng mga LGU, pero higit kalahati sa kanila po ang umuwi na rin kalaunan matapos bawiin ng FEVOLS ang tsunami warning.
3: Samantala, umabot naman po sa 30 ang nasawi sa gumuhong gusali. Diyan po yan sa Angeles City sa Pampanga. Pasado hating gabi kahapon ang makuha po ang 30 biktima mula sa pagguho. Nagpapatuloy pa rin ang search, rescue and rebuild operation sa lugar higit 2 linggo mula po ng gumuho ang gusali. Nagpadala na rin ang K-9 units ng Philippine Coast Guard para nga po makatulong sa paghahanap. Wala pa namang impormasyon kung ilan sa mga natabunan ang patuloy na hinahanap pa rin sa ngayon.
1: Sa ilang pang balita, nalunod po naman sa ilog ang isang binatilyo sa Calasiao sa Pangasinan. Ayon sa MDR-RMO, nagkayayaan ang 5 magkakaibigan na maligo po sa ilog matapos nga pong maglaro ng basketball. Sila'y napunta sa malalim na bahagi ng ilog at tinangay ng malakas na agos. Nailigtas ang 4 pero bigo silang mahanap ang isa pang binatilyo. Inabot ng 16 na oras bago nakita ang 12 ng binatilyo. Naiwi na po sa bayan ng San Miguel ang 12 ng biktima.
3: Samantala, nabundol po ng motorsiklo ang isang binatilyong tumawid sa kalsada sa Cebu City. Sa video, makikita po ang biktima at kanyang mga kasama sa gilid ng intersection. Maya-maya lamang, isa po sa kanilang biglang patalon-talon na tumawid. Dito na po siya nabundol ng paparating na motorsiklo. Tumila po ng biktima ang rider at ang angkas nito. Agad namang nakatayo ang 3. Ayon sa mga pulis, lumabag sa curfew ang mga kabataan noong oras na iyon. Sa huli po, nauwi sa aregluha ng insidente.
1: Sir Johnny Nang ng DN Steel at ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, good morning!
4: Good morning!
1: Maganda umaga po sa inyong lahat sa ating pong DN Steel family. Good morning, good morning, good morning sa mga nasa construction. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ito nga po ha, dapat doon tayo lagi sa standard para hindi po maalagay sa alanganin ng ating pong mga buildings. Yan, yung Jayamax Light Steel Frames, yan po yung certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Kaya maaasahan yung kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng ating mga kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, tanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga kaibigan na mga counter clerks at yung mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Pagbati po kay Architect J.R. Barres para po sa kanyang re-roofing ng Methodist Church sa Barangay Obrero sa Davao City. At pagbati rin po kay Architect Glory Rose D. Metelia sa kanya pong paggagawa din ng mga tahanan dyan din po naman sa Flores Village, Bangkal, Davao City. Gamit po ang J-Frame, proyektong lalong pinalakas at pinatibay ng JMAX Light Steel Frames. Available din po yan sa lahat ng mga depot hardware stores nationwide. Thank you very much. Ngayon, sa ating mga balita ng pang-consumer at kalakalan po naman, abay, umiiral po ang price freeze sa General Santos City. Busunod nga po na pagdeklara ng state of calamity ayon po yan sa DTI. Kasunod po ito ng magnitude 7.8 na lindol na umanig sa Southern Mindanao. Sabi po ni Trade Secretary Christina Roque, nakikipag-ugnayan daw po ang DTI sa regional office nito para po panatilihing stable daw ang presyo ng bilihin sa lungsod. Inaatasan na rin daw po ang regional office na tiyaking sapat ang supply ng pagkain sa Jensen. Sakop po ng price freeze ang mga produkto sa ilalim po ng suggested retail price.
3: Samantala, natapos na po ng NGCP ang restoration ng transmission lines sa mga probinsya sa Mindanao na nianig ng 7.8 na lindol. Ayon sa NGCP, fully restored ang transmission habang o bandang 1:38 ng hapon kahapon. Yun nga lang mga kapatid, sinabi po ng Department of Energy na ibang usapan ang pagbabalik ng serbisyo sa mga probinsya. Sa huling tala po ng DOE, nasa 160,000 mga consumer pa rin ang walang kuryente. Hindi pa raw masabi ng DOE kung kailan maibabalik sa normal ang serbisyo sa mga apektadong lugar. Pero tinutugunan na daw ito ng gobyerno.
1: Sa kabila po niyan, tiniyak po naman ng DOE na stable pa rin po naman daw ang supply ng produktong petrolyo sa Mindanao bunsod po ng malakas na lindol. Ayon sa DOE, wala po naman daw na iulat na disruption sa supply chain. Baka hindi nila alam yung nangyayari sa GLAN. At sapat daw naman ang inventaryo para tapatan ang demand. Patuloy pa rin po ang normal na operasyon sa karamihan po ng bulk terminal, mga depot at storage facilities. At wala po naman daw na iulat na nakakabahalang pinsala. Pagsisiguro po ng gobyerno, walang rason para magpanik o mag-hoard ng produktong petrolyo.
3: Inaasahan namang mabubuksan ulit ang General Santos City Airport sa commercial flights pagdipas po ng isang linggo. Bagamat maayos na ang kondisyon ng runway, nagtamu po ng pinsala ang mismong terminal kung saan may mga bumagsak na kisame at nagkanda bitak-bitak ang pader. Binigyan na po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang kinauukulang opisyal ng isang linggo para ayusin ang kondisyon ng paliparan at maibalik ang regular na operasyon. Una nang sinuspinde ang lahat ng commercial flights sa Jensen Airport hanggang June 11. Limitado po ang paliparan sa government at humanitarian flights sa agarang pagdating ng tulong.
1: Nabawasan po naman daw ang mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Abril. Yan po sa datos daw po ng PSA, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate. At umbas po daw yan ng 2.4 milyon ng mga Pilipinong alang trabaho. Mas mababa po naman daw yan kumpara sa 2.58 milyon o 5% unemployment noong pong Marso. Nabawasan po ang unemployment sa kabila po ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa PSA, dumami daw po yung trabaho sa mga sektor na accommodation at food service at manufacturing. Sa kabila po naman yan, tumaas daw po naman ang underemployment rate sa 15.2% noong Abril. Ibig sabihin, nasa 7.41 milyon ng mga Pilipino ang naghahanap pa rin ng dagdag kita para po sa mas malaking maiuwi na sweldo sa kanilang mga pamilya.
3: Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Umabot na sa ika-100 araw ng gera o ang gera ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Sa gitna po yan ang kaliwat kanan pa rin. Nabakbakan ang puwersa ng Amerika kontra naman sa Iranian forces. Sa pahayag po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kanyang pinaghahanda ang Israeli forces sa posibleng pag-atake sa mahahalagang lungsod sa Iran. Samantala, ayon kay US President Donald Trump, posibleng sa loob ng isa o kaya'y 2 araw, magkaroon na po ng malinaw na direksyon ang gumugulong na peace talks sa Iran.
1: Kinumpirma po naman ng US Army na bumagsak ang isa nilang air asset malapit po sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. At ayon pa rin po sa report, nasa pool ng pag-atake ang puwersa ng Amerika ng hindi nakikilalang grupo. Ligtas naman daw po ang 2 crew ng Black Hawk helicopter habang patuloy po ang ginagawang monitoring sa kanila po ng mga espesyalista. Matatandaan pong patuloy ang palitan ng maaanghang na salita ng Amerika at ng Iran bunsod ng gumugulong pa rin na peace talks.
3: Kaugnay po ng balita, sinisisi ni US President Donald Trump ang Iranian forces na nasa likod umano ng pag-atake sa air asset ng US Army. Ang giit ni Donald Trump, nangyari po yan matapos ang ikinakasang pagpapatrolya sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa pahayag nga ni Donald Trump, asahan daw ang pagtugon ng kanyang puwersa sa nasabing pag-atake. Sa ngayon po iligtas ang 2 sakay ng crew ng nasabing air asset. Wala pa namang tugon siya ng Iran.
1: Kanya-kanya ho namang pulasan ng mga sibilyan sa lalawigan po ng Herat doon sa Afghanistan kasunod po ng insidente na pamamaril. Nangyari matapos po ang ikinasang protesta ng grupo ng mga kababaihan sa lalawigan. At ayon sa report, may isang naitalang patay habang marami ang sugatan sa naturang insidente. Ito nga pinag-uugat bunsod po ng pag-aresto ng Afghan police sa ilang kababaihang lumalabag umano sa pananamit. Gate ng grupo, hindi raw makatwiran ang ginagawang pag-aresto sa mga kababaihan.
3: Samantala, abot po sa 3 pagsabog ang naitala sa gas pipeline sa Dagestan region sa Russia. Sa ilang kuha, kita po ang paglamo na nangangalit na apoy sa komunidad sakop ng Kizil Yurt. Wala pang impormasyon ng mga otoridad sa bilang po ng mga nasaktan o kaya'y nasawi. Gayun din sa iniwang pinsala ng insidente. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng Russian authorities.
1: Ganap ng 6:53 ang ating pong tamang oras ngayon. Sa mga panahong ito, panahon na para natin ibigay ang ating pong entertainment news. Nainabangan pa rin po ng mga suki ni Nanay Christy Fermin at lahat po ng ating mga good Samarites.
3: Sa balitang entertainment, mga kapatid, lagari po sa sunod-sunod na proyekto ang aktres na si Janella Salvador. Bukod nga sa reality show na Kumusta, tuwing weekend po yan, napapanood dito sa TV5 ha. Coming soon na rin po ang series na The Good Doctor. Aminadong napagod ang aktres sa Kumusta, pero labis naman daw ang kanyang kasiyahan dahil marami ang tumatangkilik sa kanilang show. Marami pa raw ang dapat na abangan tulad ng moments kasama si Korean Oppa Ji Chang-wook at co-stars sina Jody Santa Maria, Francine Diaz, RC Munoz at Chef JP Anglo. Sa ngayon po'y showing na ngayong araw sa mga sinihan ng critically acclaimed film na open endings sa tungkol naman sa sapphic relationships ng 4 na magkakaibigan. Bukod siya, naghahanda na rin si Janella kasama si Inigo Pascual para sa kapatid seryeng The Good Doctor na talagang pinag-aaralan daw nila ng husto. Mapapanood na po very soon ang The Good Doctor dito po yan sa TV5.
1: Samantala, nasa Singapore po naman ngayon ang OPM singer na si Maki para sa kanyang Color Coaster Tour. Nakadagda siya magtanghal para po sa kanyang fans sa Singapore on June 13, habang June 14 naman sa Indonesia. Kwento po ni Maki, noong naka-fan meet siya sa Indonesia ay nagulat daw siya na kabisado ng kanyang mga fans doon ang mga kanta niya kahit na hindi nila ito lengguwahe. Ngayon po'y excited nga ulit na marinig po na makakanta ang mga manonood sa konsyerto nito.
3: Samantala, ikinalungkot naman po ni Dennis Padilla ang petisyon ng kanyang anak na si Claudia Barreto na tanggalin na ang apelidong Valdivia. Sa kanyang Instagram, ipinost si Dennis ang bahagi ng kopya ng petisyon. Bagamat malungkot, sinabi niyang inirerespeto niya po ang desisyon ng kanyang anak. Hindi raw na magbabago ang pagmamahal niya para kay Claudia. Valdivia po ang tunay na apelido ni Dennis. Isinunod nito o isinunod dito ang apelido ng kanyang mga anak na sina Julia, Claudia at si Leon sa dati nga pong asawa ni Marjorie Barreto. Bago po yan, naunang nag-file ng petition si Julia noong 2014 para mapalitan din ang kanyang apelido at gawin na itong Barreto. Pero nagbago ang isip ni Julia ng sumunod na taon at hindi na nga po itinuloy ang petisyon.
1: Hiwalay na po matapos ang 14 na taong relasyon sina Girls' Generation member Sue Young at Korean actor na si Jung Kyung-ho. Ayon po sa management ni Sue Young, naka-apekto po daw sa breakup ang busy schedule.

0: Grande sa aktor na si Ethan Slater. Halos 2 taon din silang nagsama. Ayon sa ilang reports, low-key lamang daw ang kanilang breakup. Pero nananatili silang magkaibigan at suportado naman ang isa't isa. Unang nagkakilala sina Ari at Ethan sa set ng musical fantasy na Wicked. Gumanap noon si Ari bilang ang bidang si Glinda, habang si Ethan naman ay ang munchkin student na si Bok na nag-transform bilang si Tin Man.
1: It is now 6:57 in the morning, mga kapatid. Panahon na po para sa ating Sports 5. Good morning sa ating mga suki po na nakaabang sa ating sports news. Manong Tuts, gising ka na ba? Nilampaso po ng undefeated na South Korea ang Alas Pilipinas Women sa AVC Women's Cup doon sa Kandon, Ilocos Sur. Lumaban po ang Alas pero kinapos sa mga Koreana 25-16, 25-18 and 25-22. Wala pong kombinasyong nakapalag sa pwersa ng South Korea. Nanguna po si Kang Ho Hui para po sa Sokor matapos ang 19 points. Umangat naman sa 3-0 ang record ng koponan habang bumagsak sa 2-2 ang standing ng Pilipinas.
0: Panalo naman po si Pinay tennis star Alex Ayala sa unang laro sa Queen's Club Championships. Dinomina po niya ang Chinese na si Zhang Shuwei. Final score 6-3, 6-2. Bit-bit po ni Alex ang dominanteng laro na siyang nagpakalaman kampiyon sa kanya sa Birmingham Open nitong weekend. Ito po ang unang beses na naglaro si Alex sa naturang WTA 500 event. Mabigat po ang susunod na makakalaban ni Alex sa round of 16 ng 6th seed at world number 19 na si Iya Jovic.
1: Marami rin po namang katanungan ang ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagle na si Rene Baterbonia. Isa nga rito kung bakit daw nasa dagat ang kanyang anak gayong basketball ang event nito. Madamdamin po si Nanay Roverlyn Baterbonia nang dumating sa Maynila para nga makita ang bangkay ng kanyang anak. Kung alam niya lang daw po na ganon ang ensayo po ng team, hindi niya na ito pinasama pa sa Maynila. Wala pang isang linggo nang lumipat po sa Ateneo de Manila si Rene mula po sa Ateneo de Manila, sa Ateneo de Davao High School. Sa isa ho namang pahayag, sinabi po ng Ateneo na nasa Arlington Memorial Chapels na ngayon ang mga labi nitong si Baterbonia at ng kanyang teammate na si Divine Adili, na pumanaw din po matapos ngang malunod sa isang team building activity doon sa Aurora. Nakadagdag pong ipat-autopsiya ang mga labi ni Rene. Iuwi ho naman sa Nigeria ang mga labi ni Adili sa kahilingan din po ng kanyang pamilya. Ang Philippine Sports Commission po naman ay nakatakda ho magtatag ng Sports Stakeholders Panel. Mamaya po ito bilang pakikipagtulungan sa ginagawa pong investigasyon. Layon daw po nitong maliwanagan ang mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o mga practice habang sinisiguro pa rin po ang kaligtasan ng mga atleta. Mamaya po abangan ninyo ang ating mga panayam tungkol sa isyong ito.
0: Kaugnay po ng balitang yan, wala naman daw nakitang foul play ang PNP Aurora sa pagkakalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Aksidente daw ang nangyari. Sa ulat po ng kapulisan, nangyari nga ang insidente bandang 2:40 PM sa resort kung saan may team building ang Ateneo Blue Eagles. Nasa 20 miyembro ng koponan ang kasama, kabilang po ang kanilang coaches at iba pang mga staff. Bahagi daw ng aktibidad ang maglakad sa tabing dagat, pero tinangay daw sila ng alon sa malalim na bahagi nito. May mga lifeguard naman daw pero hindi na naisalba pa ang dalawa. Idineklarang dead on arrival sina Baterbonia at Adili nang dalhin po sa Aurora Memorial Hospital. Kasunod naman nito, bumuo na po ang PSC ng Stakeholders Panel para maimbestigahan ang insidente. Ilan sa mga binubuo nito ang Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, CHED at National Youth Commission. Susuriin ng panel ang mga patakaran, protocols sa training practices ng mga kupon para mas maproteksyonan na ng mga atleta.
1: Samantala, nakaisa po ang San Antonio Spurs sa NBA Finals. O nakaisa, ayon ang San Antonio Spurs sa NBA Finals. Matapos nga pong matalo sa unang 2 laro sa kanila pong home court, bumawi ang Spurs kontra sa New York Knicks sa Madison Square Garden sa New York 115-111. Pinutol nito ang 13-game winning streak ng Knicks ngayon pong playoffs. Nagtala po ng 32 puntos si Victor Wembanyama para nga sa Spurs. Inreklamo naman ni New York coach Mike Brown ang 24-8 free throw disparity sa second half. Pero limado pa rin po naman ang Knicks dahil nga sa hawak nila ang 2-1 series lead. Gaganapin po ang game 4 sa Webes sa home court na pa rin ng New York Knicks.

0: Alas 7:01 na ang ating tamang oras ngayon, girl.
1: Uy, tayo po yung magpaalam na dito sa mga nakatutok sa atin sa TV5. 7:01 ang tamang oras. Hatid muna sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drug stores, at ngayon meron na din po sa Shopee at sa TikTok, at pwede rin umorder sa 0931-033-2871. Pero ang Ulta Bio Trial Pack, mga kapatid, available na po sa lahat naman ng Mercury drug stores nationwide. Subukan nyo na po, mga kapatid. Ang oras na yan, hatid din sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, mula naman po yan sa Megasoft. Available in open tape at baby pants ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula nga sa Megasoft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin nakatutok dito sa TV5, tayo po yung hanggang alas 10 pa ng umaga. Kasama nga po si Manong Ted Filon. Dito po yan sa True FM. Pwede kayo makinig sa amin sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Tayo po yung napapanood din sa Signal TV, Channel 1 and 1 PH at Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. Bukas po, araw na ng Webes. Last working day para sa mga may long weekend bukas. Pero kami, nandito pa rin po. Kaya see you all tomorrow, GMK family.
0: At mga kapatid, sa oras nga po na 3 minutes na after 7 o'clock. Dami yung mga OA-OA,
2: oh. Sino to? Sino?
0: Sino yun? Ay, nako, talaga naman.
1: Ayaw pa rin nila umapaawat, ano?
0: Mapapailing-iling ka na lang kasi nga para bagang mapapailing ka sa sakit.
1: Ay, totoo ay, yan. Po,
0: ang sakit. Sa mga nagkakaedad, ay nako, Glidel, bilhan mo na si Mama Del nito. Ano ka ba? Hindi ba, Glidel? Buy na. Sa mga nagkakaedad po, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. E sandali lang, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, Tita Tess Dolores Reyes, good morning Tita, at kay Ninang Tina Monson Palma, OsteoGuard. Yan Ninang ang gawin mong maintenance din na supplement, ha. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Huwag ka nang magpaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga po, hatid ng OsteoGuard kay Nanay Nelly Co, kay Nanay Ninita Bartolazzo, at kay Nanay Aurin Soriano. Good morning, at kay Jarius Bundok, good morning. Mag-OsteoGuard ka na rin, Jarius, ha. I-check niyo ang kanyang column today sa The Philippine Star. Garap ng 5 minutes after 7 o'clock. Hatid po naman sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. O diba, amoy pa lang. Alam mo na kaagad, ang sarap. Quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sa sarap, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Boss Mastery Coffee. Ilang pang balita, agad-agad susunod na.
3: FM. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the big...
4: Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
10: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlaison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
2: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
5: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
6: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
5: Hello!
7: Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: Food Snack by Regent.
1: It's a midweek special with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM. True FM.
2: 105.9.
0: Thank you. And it's now 7:09 in the morning. Sa lahat din po ng ating mga suki, sa lahat po ng ating mga kababayan na inaabot ng ating broadcast, ha, alam po namin sa hirap ng buhay ngayon, hindi maitatanggi, lalong maghihirap ang pamilya kung meron pong nagkakasakit sa atin. Yung mga walang ipon, yung mga may ipon, nauubos po yung ipon, nagkakautang-utang tayo. Kaya dapat lagi po tayong wais, lalo na kung kalusugan po natin at ang ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Kaya po sa pagpili ng gamot, ha, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing di karidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura, dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya muli, nagpapaalala po ang Unilab na ating nga pong trusted pagdating po sa gamot. Piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, mula po yan lagi, ha? Ang paalala mula po sa ating mga kaibigan sa Unilab. Piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Mga kapatid, ito na nga pong ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita. Pero bago yan, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: Bilang na mga namatay sa lindol sa Mindanao, pumalo na po sa 38, habang ang mga sugatan halos 500 na.
0: At search, rescue at retrieval operations po naman bunsod ng Lindol, nagpapatuloy po sa Mindanao. Pero pahirapan yan dahil po sa sunod-sunod pa rin ng mga aftershock.
3: Price freeze, ipinatutupad na sa Gensan, kasunod pa rin ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol.
0: Gatchalian block, hindi nito, no? Oh, hindi matapos-tapos na problema sa Senado. Gatchalian block, ipinag-utos po ang work from home setup sa mga empleyado dahil nga sa banta ng seguridad sa Senado. Pero itong si Cayetano, abay may duda na naman.
3: Samantala, itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji-ik Ju, arestado sa isang bahay sa Quezon City.
0: At mga kapatid, sa ating Sports 5, Alex Ayala abante na sa Queen's Club Round of 16 matapos tambakan ang kanyang kalaban.
3: Samantala, sa balitang entertainment, Wicked co-stars Ariana Grande at Ethan Slater hiwalay na.
0: At mga kapatid, handa na po ba kayo? Gising na ba kayo? Ngayon kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang bukso ng mga pinakamahalagang balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, pinahigting po ng Philippine National Police o PNP ang pagtugis sa 2 suspect sa anomalya ng o sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Ayon sa PNP, nag-deploy na sila ng tracker teams para hanapin ang mga dating kawani ng DPWH na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Kasunod po ito ng pagkakaaresto sa mismong contractor ng proyekto na si Curly Discaya at 8 iba pa. Kumpiyansa po ang PNP na mahuhuli nilang 2 sa lalong madaling panahon. Sa iba pang balita, mga kapatid, inanunsyo naman ang majority block ni Acting Senate President Win Gatchalian ang plano nilang maidonate ang isang buwan ng kanilang sweldo para po sa mga nasa lanta ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa inilabas pong pahayag ng Gatchalian block, sinabi nilang ibibigay po nilang kanilang isang buwang sahod para makatulong sa relief operation sa mga nasa lanta ng lindol. Kasama po sa itinag na mga senador si Senator Risa Ontiveros. Sa inilabas po na joint statement, si Francis Cheese Escudero na galing po sa Cayetano Block. Base sa salary grade na inilabas po ng Budget Department, nasa 300,000 piso kada buwan ang sweldo ng isang senador. Muli namang nabuhay ang usapin sa pinangangambahang The Big One o malakas na lindol na posibleng tumama nga sa Metro Manila kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DOSD Secretary Renato Sulidum, maituturing na The Big One ang nangyaring lindol sa Mindanao na dulot nga po ng paggalaw ng Cotabato Trench. Dito sa NCR, 2 daw ang posibleng panggalingan ng malakas na lindol, kabilang po ang posibleng paggalaw ng West Valley Fault na 100 kilometro ang haba at ang Manila Trench na nasa dagat.
4: Yung pinakamalapit sa Metro Manila, nasa Metro Manila na, ito yung Valley Fault System o West Valley Fault. Base po sa haba niya na 100 kilometro, kaya niya magpakawala ng magnitude 7.2 earthquake. Pero dahil nasa lupa na siya, syempre, yung lakas ng pag-inig na mararamdaman ay malakas kasi nandiyan na, parang nakapatong na lang tayo at gumalaw yung bloke ng bato dyan. Yung pangalawang senaryo ay pagkilos sa Manila Trends. Iyan ay kaya ng magnitude 8.3 to 8.5. Yung pag-angat ng bato sa ilalim ng lupa ay pwedeng mag-generate niya ng tsunami. Mga 10 to 12 meters yan offshore ng Luzon. At dito sa Manila Bay, ang estimate natin dyan ay kaya ng mga 4 meters.
3: Yan nga po ang tinig ni Science and Technology Secretary Renato Solidum. Samantala, naghain po ng protesta ang Pilipinas sa China kaugnay po ng namataang floating structure sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Matatanda ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang namataang istruktura sa Bahura na pasok po sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at napakalayo sa China. Hindi pa naman malinaw ang eksaktong laki ng naturang floating structure pero una nang inanunsyo ng China noong Setyembre ng nakaraang taon ang plano po nitong pagtatayo ng Natural Reserve sa Scarborough Shoal. Pinalaga na ito noon ng Pilipinas sa pangambang umpisa na ito ng pag-okupa ng China sa Scarborough. Tiniyak po ng AFP na hindi nila hahayaang makapagtayo ng permanenteng istruktura ang China kahit iginigit ng Beijing na bahagi pa raw ito ng kanilang teritoryo. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:14, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy mga kapatid, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen ha mga kapatid para po sa booking ng tickets with Fast Cat. Dahil sa Fast Cat, very safe, very convenient, very fast, Fast Cat. At batiin lang natin na magandang morning si Sir Chet Pastrana, maging si Ma'am Mary Ann Pastrana. Batiin ko na rin ng good morning. Mga kasamahan po natin dyan, ang mga kawaninang Fast Cat. Si Miss Sandra, good morning po sa inyo. At binabati ko nga rin ang magandang morning itong mga nakilala po natin over the weekend na laging nanonood po sa programa. Si Sir Edwin Santaana mula sa Cavite. At si Ma'am Melissa and Joel Palancos ng Cavite din. Si Nanay Tess Damian ng Marikina, maging kaya Lara Aquino na nagtatrabaho naman po dyan sa may Rustan, sa may EDSA Shangri-La. At si Nanay Sonia at Tatay Delphine Creayla mula po sa Laguna. Thank you so much po sa inyong pagtutok mga kapatid. Mamaya po, marami pa kayong aabang ang mga balita na dapat nyo pong malaman ngayong araw na ito ng Miyerkules, Hunyo Adjes taong 2026. Kasama pa rin po Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa bago mong paboritong FM radio station. Ito po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo kapatid.
2: Laging true sa'yo kapatid.
5: Ang husay!
6: So easy to use.
7: Everest washing machine.
6: Hun?
8: Welcome to our balloon.
9: This is our chance to reunite.
10: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
11: I see you.
12: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. Big on Microdrama.
13: Hello po.
14: Ikaw na ba?
12: Big on Micro Kilig!
15: Naman mo kayo sumibangon?
16: Hi, Miss Lee!
12: Big on Micro Suspense!
17: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
12: Big on Micro
18: Kilig! Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
19: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
12: Microdrama is big on Signal Play.
20: Wanted sa radio, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
8: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
13: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
8: Yeah.
13: Oo. Tulungan kaya natin?
8: Oo. Pakontak natin.
13: I-guess natin sa show.
8: Oo.
13: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
8: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
13: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
14: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
16: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
15: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: pag na yan, tumitingin na siya sa akin agad, Erwin. Pati si Direk, sabay silang dalawa. Pero mga kapatid, oras muna natin. Nagbabalik nga po tayo dito sa True FM. Sa oras na 19 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steak, at kahit anong putahe pa po na kailangan ng pampasarap, Selectoyo. Suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Balikan po natin mga kapatid ngayon ang ating mga balita sa Metro Manila. Patay po ang 14 na taong gulang na person with a disability matapos po siyang bugbugin daw ng 6 na kapwa menor de edad sa Paranaque City. Sa inisyal na investigasyon, nakipagkita po ang biktima sa 6 na binatilyo para ihatid ang biniling shorts sa kanya. Doon na po siya pinagtulungan ng mga ito. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan dahil sa severe traumatic brain injury. Bago po masawi, natukoy pa ng biktima ang 6 na nambugbog na pawang mga miyembro daw ng isang gang. Ang tingin po ng ina ng biktima, plano ng mga nambugbog na nakawin ng shorts kaya nabugbog po ang kanilang anak. Nahuli naman ang 4 sa mga nambugbog at nasa kustudiya na ng DSWD habang hinahanap pa po ang 2 kasamahan nito. Samantala, formal ng sinampahan ng reklamong administratibo ang pulis na sa pilatang inaresto ang nakagitgitan niyang senior citizen na driver dyan po sa Taguig City. Nagtungo sa tanggapan ng NAPOLCOM ang driver na si Santiago Parado para nga po magsampa ng reklamo laban kay Police Corporal Simeon Suan. Una na niya itong sinampahan ng kasong kriminal na grave threat at physical injury. Sa press con, mga kapatid, idinitalye po ni Parado ang nangyaring gitgitan at kung paano siya binanatan o binantaan ni Suan. Nagkaroon daw sila ng kasunduan sa barangay noong araw ding iyon. Pero nang kumalat na sa social media ang video ng sapilitang pag-aaresto sa kanya, binalikan daw siya ni Suan at sinabing ipakukulong ito. Arestado naman po ang 2 lalaking nanloob sa isang bahay sa Quezon City. Sa kuha po ng CCTV, kita ang 2 lalaki na lumabas sa gate ng bahay. Bitbit po nila ang mga ninakaw na gamit. Nakatanggap din po ng tip ang mga pulis na may nagbebenta ng aircon, TV at iba pang gamit sa kanilang lugar. Dito na po nagpanggap na buyer ang mga pulis kaya huli ang mga suspect. Kinilala po ang mga suspect na sina alias Victor at si alias Kevin. Narecover po sa kanilang isang baril, mga bala at mga ninakaw nilang gamit kabilang po ang TV at aircon. Naharap po ang 2 kawatan sa kasong robbery at sa paglabag sa Anti-Fencing Act at sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Samantala mga kapatid, 7:22 po ang oras natin. Ang oras na muna, hatid naman sa ating lahat yan ng Maya De La Rosa Fine Jewelry. Visit Maya De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen mga kapatid para sa inyong booking ng o para po sa pagpunta ninyo sa website ng Mayet De La Rosa. Visit their website www.mayetdelarosa.com at open na rin po for franchise ang Mayet De La Rosa. Good morning na rin kay Sir Richard De La Rosa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong umagang ito. Balikan naman po natin mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. Unti-unti pong bumabangon ang General Santos City matapos po ang pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Bumalik na po ang kuryente sa ilang lugar at nagbubukas na rin ang ilang negosyo. Naumpisahan na rin ang clearing operation sa mga establishmento na nasira sa kasagsagan ng pagyanig. Sa pinakahuling datos ng GenSan City RRMO, nasa 13 ang nasawi. Higit 100 namang residente ang apektado. Nananatili pa rin sa evacuation center ng barangay ang ilan sa mga ito. 4 ang patuloy pa rin hinahanap sa ngayon. Tumagas naman po ang langis mula sa sumadsad na cargo vessel sa baybayin po ng barangay La Virgen Milagrosa. Diyan po yan sa Badok, Ilocos Norte. Nagtulong-tulong na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para hindi na lumawak pang epekto ng oil spill. Lunes nga po mga kapatid, sumadsad po ang cargo vessel sa dalampasigan ng Badok matapos po umanong mapasok ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Galing sa Curimao, Ilocos Norte ang cargo vessel na may kargang graba na dadalhin sana sa Kalayan sa Cagayan. Ligtas naman na ang sitwasyon ng 15 tripulanteng sakay nito. Sinimula na pong ayusin ng DPWH ang tila napabayaan na road project. Diyan po yan sa Dagupan City sa Pangasinan. Inireklamo po sa social media ang proyekto sa Arzadon Road sa Barangay Mayombo. Sa mga post online, makikita na naiipon po ang tubig sa gitna ng hindi pa natatapos na kalsada. Sa update naman po ng DPWH, sinimula na nga po ang konstruksyon ng nakabimbing proyekto. Makikita po na tinabunan at sinimentohan na ang kalsada. Ipinag-utos daw yan ni Secretary Vince Dizon. Samantala mga kapatid, balikan naman po natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang tax deadline sa mga lugar po na labis na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa BIR, lahat po ng tax filing, payment at submission deadlines na nakatakda po mula Hunyo 8 hanggang June 29 ay pwedeng ihabol hanggang June 30. Para po ito sa taxpayers na rehistrado sa South Cotabato, kasama din po ang Gensan at ang Sarangani. Tiniyak po ng BIR na hindi ito magpapataw ng multa o interes sa mga magbabayad o magsusumite sa loob po ng panibagong timeframe. Sa iba pang balita, patuloy na sisikapin naman ng gobyerno na makalikha po ng trabaho para sa mga Pilipino. Yan ay tiniyak ng Palasyo kasunod nga ng paglabas ng datos sa employment. Ayon sa Palasyo, kahit dumami na mga Pilipinong may trabaho, patuloy pa rin ang paglikha ng administrasyon sa dekalidad na trabaho at pagbibigay ng livelihood projects sa mga Pinoy. Sisikapin din daw ng gobyerno na patuloy na makahimok pa ng investors na mamuhunan dito po sa ating bansa. Tumaas naman ang halaga ng binayarang utang ng Pilipinas nito lamang Abril. Sa datos po ng Bureau of the Treasury o Bureau of Treasury, naitala po sa halos 300 at 15 bilyong piso ang debt service bill ng Pilipinas. Mas mataas po yan ng 12% kumpara sa 280 bilyong pisong binayaran ng gobyerno noong nakaraang taon. Paliwanag po dyan ng Treasury, lumobo ng 36% ang interes na binayaran ng Pilipinas noong buwan ng Abril. Mga kapatid, 7:26 po ang oras natin. Ang oras na muna, hatid sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa mga kapatid sa Shopee, sa Lazada at maging sa ultabio.shop. At mga kapatid, meron din po niyan sa 0931-0332-871. Pwedeng-pwede po kayong umorder at available na rin po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Kasama rin po ang trial pack ng Ulta Bio. Mga kapatid, eto na nga, habang tawa ng tawa talaga to si Kuya Aaron. Parang may nakakatawa talaga sa mukha ko, no Kuya? Aliw na aliw si Kuya Aaron eh. Pagtingin sa akin, natatawa eh. Yan ang gusto ko sa'yo, yung happy ke. Ay mga kapatid.
1: Kapwede ka naman!
0: Ah, kaya pala, tumatawa yung pala yun. Nasa likod mo, hawak niya ang B. Siya ang may birthday. Itago po natin sa pangalang Seth Velasquez ngayong buwan ng Hunyo. Pero mga kapatid, eto na nga po sa mga balita sa labas ng bansa. Lumobo po sa higit 100 ang kumpirmadong nasawi naman kasunod ng Ebola virus outbreak sa bansang Congo. Sa datos po ng World Health Organization o WHO, nasa 550 na po ang suspected cases ng nasabing sakit. Kinumpirma ng WHO na mas pinalawak po nila ang testing capacity sa mga residente, partikular sa lalawigan ng Ituri. Bukod nga sa nasabing probinsya, apektado din po ng sakit ang North Kivu at ang South Kivu. Nagkasa naman ng protesta ang ilang grupo kasunod ng pagbisita ni Pope Leo XIV sa Spain. Idinaos po yan sa Barcelona at ang giit na mga demonstrador, pawang pondo ng Spanish government ang ginamit sa pagbisita ng Santo Papa. Isinagawa nga po ang demonstrasyon kasabay ng prayer vigil ng Santo Papa sa mga kabataan sa La Lluvia Companies Olympic Stadium. Wala pa namang pahayag po dyan ang leader ng Simbahang Katolika. Isa naman po ang kritikal matapos ang insidente ng pananaksak sa Belfast sa United Kingdom. Sa report mga kapatid, Sudanese National ang nasa likod di umano ng pag-atake. Hawak na po yan ng UK or United Kingdom Police. Kinundena naman po ni British Prime Minister Keir Starmer ang malagim na insidente. Hindi naman kinukonsidera ng mga otoridad na isa yung klase ng terorismo. At sa oras nga po na 7:29, balikan naman po natin ang ating Sports 5. Mamaya na nga po ang Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Gaganapin po mga kapatid ang laban mamayang 7:35 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Liamado po sa serye ang Barangay Ginebra San Miguel matapos nga ang tatlong laro. Target po nilang makuha ang commanding 3-1 series lead. Ang TNT Tropang 5G sisubukan o susubukang kalimutan po ang mapait na pagkatalo noong Game 3 para maitabla ang serye. Nakatakda ring igawad ang Best Player of the Conference at Best Import Awards bago ang laro. Tambakan ulit ang panalo ng Philippine Men's Football Team kontra Myanmar sa pagtatapos po ng PFF Tri-Nation Friendlies. 1-0 ang score pagsapit ng halftime pabor sa Pilipinas matapos nga po ang goal ni Jefferson Tabinas. Pero umarangkada ang mga Pinoy. Pagpasok naman po yan ng second half, dahilan para makuha natin ang 5-1 na pagkakapanalo. Dalawa po dyan ang nagmula kay Sebastian Rasmussen sa 80th minute at extra time. Ito rin po ang score ng talunin ng Pilipinas ang Guam sa isa pang friendly game noong isang linggo. Bahagi nga po ng seryeng exhibition o serye ng exhibition game sa paghahanda po ng bansa sa 2026 ASEAN Hyundai Cup na magsisimula naman sa Hulyo. At sa gitna po ng kinakaharap ng mga issue ng Philippine National Volleyball Federation, hinikayat po ni Philippine Sports Commission Chair Pato Gregorio mga opisyal na mag-focus sa pag-develop ng programa ng pambansang koponan. Ang giit po ni Gregorio, hayaan na daw pong International Volleyball Federation at Philippine Olympic Committee na mag-plan siya po ng mga gusto. Sinuspinde ng FIVB ang PNVF dahil sa issue sa pamamalakad at umano'y mga paglabag sa Code of Ethics. Kasunod po nito, binawi ng mayorya ng PNVF Board ang suporta sa pinunong si Tony Boy Liao. Bilang tugon, nagpasa na raw ng apela ang PNVF sa mga concerned agency at sinusuri na ito sa ngayon. Sa gitna naman po ng lahat ng ito, umaasa si Gregorio na mareresolba din kalaunan ang kani-kanilang mga issue. Oras pa rin mga kapatid, it is now 7:31. Ang tamang oras at din naman sa ating lahat yan ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh at Speed Calamansi. Speed Detergent, gawang well-made, gawang garantisado. At eto nang muli mga kapatid ang ating Showbiz News! Ay naabangan ni Tatay Orly Velasquez na patawa-tawa daw habang nanonood sa atin ngayon. Good morning Tatay Orly! Bubuhayin po ng bagong documentary show. Ito na, exciting. May bagong documentary show nga po mga kapatid si Mateo Godicelli, ang Patriots. Bubuhayin daw nito ang ating pagiging makabansa sa gitna po ng ingay sa politika. Ipakikilala po dito ni Mateo ang ilan sa mga unsung heroes ng Armed Forces of the Philippines o AFP. 13 kwento ng tapang sakripisyo at serbisyo ng mga sundalong Pinoy ang ibabahagi ni Mateo sa Patriots. Dahil po dyan, ginawaran siya ng medalya ng AFP. Abangan po ang The Patriots hosted by Mateo Godicelli sa June 13, 6 p.m. sa One News. At soon, mapapanood po yan sa One PH at dito sa TV5. Sold out naman agad ang Army Membership Pre-Sale Tickets sa arirang concert sa bansa ng global sensation na BTS. Sa loob po ng 3 oras, ubos ang tickets. Ayon po yan sa Live Nation Philippines. Grabe, ubus agad. Pero meron ulit pre-sale ang Live Nation mamayang alas 11 po ng umaga. Sa Webes naman, ang mismong general sale. Sa March 13 at 14, sa susunod na taon, ang mismong arirang tour ng BTS sa Philippine Stadium. Dito po yan sa Bulacan. Nakaset na daw sa July 3 ang bonggang kasalan ni Taylor Swift at Travis Kelce. Ayon po sa ilang report, ang venue ay sa sikat na Madison Square Garden sa New York City. Nagpadala na raw ang couple ng Digital Save the Dates invitation sa higit 1,000 guest. Sinasabing kasama po sa mga bigating guest ay sina Selena Gomez, Emma Stone, Gigi Hadid at teammates ni Travis sa Kansas City Chiefs. Noong nakaraang taon, mga kapatid, nang i-anunsyo ang wedding proposal ni Taylor at Travis. At sa oras sa 7:34, tamang oras mga kapatid, hatid pa rin sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po yan sa Megasoft Hygienic Products, ISO Certified de Calidad. Safe at pumasa sa international standards. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga kapatid natin na nakikinig dito po sa 105.9 True FM sa Metro Wasamega, Manila. Sa Davao, tayo po'y napapakinggan sa 106.7 True FM.
1: Mindanao.
0: Good morning din po sa mga nasa Cebu at sa Bohol. Napapakinggan din po tayo dyan sa 101.9 True FM.
1: Visayas.
0: CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. At umaabot din po tayo dyan sa Ormoc sa latest sa 99.9 FM. Caboses Radio. Maging sa Tacloba, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. At napapanood pa rin po sa Signal TV Channel 1 and 1PH, Channel 19. Ito naman po ang ating True FM TV. Kaya pakabit na po kayo ng Signal, mga kapatid. Sa ngalan pa rin ang ating masisipag na mga kasamahan. Dito po yan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Delero, Joey Perez, Aaron Valentino, Julerich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Chaska Gotilbani, Jose Vanita Canay. Kasama rin po natin si Christian Mitra at ang ating EP. Single, Still Searching, Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.

0: Ang macho mo naman, Papa Ted.
1: Hindi naman.
2: Sama!
1: Sa lahat po ng ating mga suki, sa mga jobless, yan ang ating pong anunsyo ngayon. Pakinggan nyo mabuti. Kasi nga po, marami ang naghahanap pa rin po ng trabaho. Although sabi ng PSA sa laman ng ating balita girl kanina na bumaba daw po, nabawasan yung mga walang trabaho. Ay, sana naman.
2: Sana true.
1: Oo naman. Pero daw ho, nadagdagan yung mga naghahanap po ng dagdag na pagkakakitaan.
2: Oo, naghahanap ng bracket.
1: Oo naman din.
2: True.
1: Kaya nga po sa mga naghahanap po ng trabaho ha, tayo po'y magtungo dyan sa SM Super Malls at ating ipagdiwang nga po ang Araw ng Kalayaan, Independence Day. Yes, sa pamamagitan po ng bagong oportunidad para sa inyong karir. Makilahok po sa SM Kalayaan Job Fair ngayon pong Friday yan, June 12. Tama ito kasi long weekend po sa ating mga uri manggagawa. Magtungo po kayo sa pinakamalapit na participating SM Malls. Yan po ay sa SM Mega Mall, SM City Marikina, sa East Ortigas, San Lazaro, Sucat, Rosales, Lawag, La Union, Tuguegarao, Bataan, Telebastagan, San Jose del Monte, Dasmariñas, Legazpi, Bacolod, Davao, SM Center sa dyan po sa Sangandaan, sa Las Piñas, sa SM Seaside City Cebu at sa SM CDO Downtown Premier. Lahat po ng SM Mega Mall, Super Malls, lahat po yan ay meron pong job fair ha. Magdala po ng updated na mga resume ninyo at maging mga valid IDs at ihanda ang mga sarili. Ligo muna kayo. Handa po kayo ng inyong mga smile, o diba? Para po sa inyo pong mga bagong oportunidad. Join the SM Kalayaan Job Fair. It's happening on June 12 sa lahat po ng participating SM Super Malls, o diba? Salamat na marami sa mga namamahala po ng SM Super Mall sa kanila pong kawang gawa para ho sa pagbibigay po ng hanap buhay sa napakaraming mga Pilipino, lalo na ho yung mga bagong graduates. Yan po ang hatid ng SM Super Malls, o diba? At doon po naman sa lahat po ng ating mga super dad, sa lahat ating mga superman, ang importante po, lagi din tayo condition ha, at hindi tayo pumapalya kasi baka ho naman din sa panahon ng ating pangangailangan, Buboy Romero at kay Randolph T, good morning. Hindi ka sinasabihan ng excuse me, hard starting ka na naman, bigo ka na naman ba, Nilo de la Cruz, hello, ito ang para sa'yo, bagsik to. Bravo Food Supplement po, men, diba? Masarap na ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa, bravo! Yan! Katalegya!
1: Attorney Chod Delphine, eh kumusta naman ang ating biyahe? Eh alam kong kabisado mo na ang Bravo mabibili sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para kay June Pe, bravo tayo dyan, June! Kung nasa ganun lagi kang kondisyon, supplement ito para sa ating mga kalalakihan. Good morning, good morning, good morning! It is now 7:41. Ang ating mga importanteng isyong pambayan ha, mamaya po abangan po ninyo yan at ang ating continuation po ng ating diskusyon dito nga po sa mga nakaabang pa rin. Ano na ang kinahihinatnan itong flood control scandal na ito? Kasi nga may nakakapansin din na parabagang pinipili lang ang mga kinakasuhan. Kayo naman, masyado kayong maduda. Eh mamaya din po atin pong babalikan din itong ilang pang mga isyong ito kung saan po naman si Marco ay nanggigigil pa rin. Dahil daw sa ayaw yatang paniwalaan ang kanyang isa sa mga idolo. Tama? Okay, ang kanyang idol, Alan.
2: Love na love niya yan.
3: Tumulong na lang
2: kaya
3: kayo.
2: Huwag kayong magsasabi ng hindi maganda dyan.
3: Tumulong
2: kung ayaw
3: na lang
2: makatikim
3: kayo
2: kay Marco.
4: Maraming salamat po.
1: Sige, so mamaya po yan. Pero bago po naman ang lahat, pinakamainam po, makinig tayo sa magandang balitang ihahatid ng ating idol, Brad Jeff Aliscopides sa The Daily Brad. True FM.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Help!
6: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Good morning, Brad Jeff. Good morning.
2: Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ganda umaga.
3: Morning, Pastor.
1: Asan ikaw?
2: Good morning. Yan. And Junjun at Trina Gala was watching right now. Ay kaibigan, si Karen.
1: Kahapon nag-birthday ka mo.
2: Yes, si Ate Trina Galang nag-birthday.
1: Hindi mo lang natin so naramdaman much. Yun. Okay, sige. Okay, go ahead, Brad.
2: Hindi na parandam ka naman.
3: ito na, Pastor. Ngayong Miyerkules, anong hatid mo sa aming magandang balita? Pampahupa ng emosyon ng mga nasa ComSec.
2: Maganda pag-usapan natin. Ganda to kasi minsan pag naman napapansin natin kapag maayos ang buhay, madalas, ang dali magpasalamat sa Diyos. Pero kapag may problema, may pinagdadaanan, actually, mapapansin mo, doon lumalalim ang relasyon natin sa Diyos. Kapag may sakit ang isang tao, sa tagal ko nagpapastor, na obserbahan ko lang naman to, no? Ang tao mas malapit, mas nagdadasal, managsisimba. Kapag may hinihiling ba, pag nawalan sa trabaho, kapag may pinagdadaanan, depresyon, pinansyal, kung ano-anong problema, parang lumalalim. Obserbasyon ko lang naman yan. Ano? Hindi dahil gusto natin ng trouble, kundi normal to. Part to ng buhay. Sabi nga ni Jesus, in this world you'll have trouble. Okay? Pero ang ganda rin yung sinabi niya ng kalahati ng verse na yon. But take heart kasi sabi niya, I have overcome the world. Hindi sinabi ni Jesus na baka magkaroon kayo ng problema. Ang sabi niya, you will have trouble. Pero ito po magandang balita. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa gitna ng trouble. Sabi niya sa Salmo 50, versikulo 15, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y iyong pararangalan. Imayin lang po natin ng konti dito. No? Sabi sa English, call on me in the days of trouble, I will deliver you and you will honor me. Sabi po dito, ang trouble ay imbitasyon para lumapit sa kanya. Mapapansin niya, sinabi ni Jesus, ano, kapag kayo nasa trouble, hindi sinabing pag okay na kayo, pag matino na kayo, kapag nagbibigay kayo ng ikapo sa church, kapag palasimba kayo, sakala kayo tumawag, no? In times of trouble, sa mismong araw ng problema mo, sa mismong panahon ng kagipitan. Pangalawa, sabi nito, I will deliver you. Hindi sinabing I might, pag-iisipan ko, okay? Hindi niya sinabing pag mabait ka na, no? I will deliver you. Ito tanong, Brad Jeff, bakit hindi na di-deliver? Well, the question is, are you calling on me? Sabi ni Lord, call on me. Yung pong ini-issue ng Lordship. Minsan kasi tumatawag tayo sa Kanya, isa lang siya sa option. Tumawag ka sa Kanya, pero may diskarte ka rito. Pag hindi mo yan binigay, Lord, kailangan tumakbo rito sa illegal na pamamaraan. Alam mo yun, yung parang tatawag ka sa kaliwa, pero may hawak ka rin sa kanan na pinangahawakan. God is so generous, pero He wants all your heart. Kaya call on me, it's a personal decision. At ang ending po, ito po yung pinakamahalaga na nakakalimutan natin. Ang trouble ay nagiging daan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi, I will deliver you and you will honor me. Mapapansin niyo po yung progression. May trouble, may calling on God, may deliverance, and then may worship sa huli. Alam niyo po, may mga pinagaling ni Jesus sa Biblia. Pagkatapos pagalingin, they worship God. They became a follower, most of them, of Jesus. Kaya again, as I end, kapag dumating ang trouble, tumawag tayo sa Diyos, it's a personal calling, and at the same time, we give glory to God. Yung kagalingan mo ngayon ay daan para maluwalhati ang Diyos. Kaya po, again, hindi dahil malakas ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil tapat ang Diyos sa atin. Salmo 50, versikulo 15, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan, at ililigtas ko kayo, kayo ay aking pararangalan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa kabila ng mga pinagdadaanan na aming mga kababayan. Alam ko ikay na nanatiling tapat. Lord, sa mga pagkakataon, kami ay hindi tapat na isa ka lang sa mga options na may mga discarding kami na hindi naayon sa iyo. Lord, patawarin mo kami at matuto kaming tumingin sa iyo lamang sa mga pagkakataon na kami gipit, hirap at nagdurusa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Salamat muli. Brad Jeff, sa iyong paalala sa aming lahat. Thank you so much and we sincerely pray sa lahat pa rin po ng mga biktima ng kalamidad sa Southern Mindanao sa kanila pong agarang pagbangon. Alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang araw-araw na pagmimisyon sa ating pong programa. In Jesus' name we pray, amen. May mga lugar pa doon, Brad, na hindi pa naaabot ng tulong kasi nga isolated, as in hindi pa madaanan ang mga access road patungo sa mga lugar na ito. Kaya mamaya, patuloy pong ating panayam para nga po matulungan ang mga taong naiipit pa rin sa guho dyan po sa area ng Sarangani. Alright, so Brad, salamat muli sa iyo ng marami. We'll catch you tomorrow, bisperas na ng Holiday Friday.
2: Yes, konti na lang, Friday na. Sige, Brad, titaki mamamahala muna. At Inessa Escobar, thank you so much for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopidez sa ating The Daily Brad. FM.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa.
5: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.
6: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Morning Balitaan at Tambalan kasama si Ted Failon at DJ Chacha. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala, Power and Play, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters, tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon.

0: AM, alas 7:51, ngayong nga po ding panahon na ng enrollment ha, sa mga magkokolehiyo baby girl. Atin pong pinapaalala sa lahat ng mga magulang, sa mga estudyante, tandaan po sa pagpili ng school, dapat dun tayo sa sigurado na merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI. Mula po sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pa rin pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang praktikal, ito ang napapanahon, ito ang dapat. Hindi lang curriculum, hindi lang facilities, kundi yung kakayahan ng paaralan na tulungan po yung bata na maging handa sa trabaho at makapaghanap ng trabaho. O diba, Enrollment to Employment System, E2E, hatid ng STI. Ang Senado ngayon, dalawa ang kautusan, no? Itong si Idol ni Marco. Itong si Sir Alan, ang gusto niya raw po yata ay mag-report, no? Napakinggan ko sa mga balita kanina ng 8 to 5 ang mga empleyado.
1: Dapat nandun sila sa Senado.
0: Sabi po naman ni kuya mo,
1: si Kuya Win.
0: Kuya Win.
1: Oo.
0: Ang sinas hindi Kuya Will ha, Kuya Win.
1: Kuya Win.
0: Ang sabi daw ho naman, work from home.
1: Oo.
0: At ang binabanggit din daw pong dahilan nga ay yung pong report na merong security threat. Mismo po si Senator Pamphilo Lacson, Senator Tito Soto, nagsasabi na meron daw talagang mga pagbabanta sa seguridad. Manipis lang o medyo matipid sa paghahatid po ng informasyon kung ano ba pinanggagalingan ng threat. Pero sabi ko naman ni Kuya Alan mo, sabi naman, eh ba't kayo lang may alam yan?
1: Oo.
0: Ba't ayaw niyong i-share sa lahat?
1: Oo.
0: Eh subukan mong tawagan si Kuya Win, DMP.
1: Oo.
0: Kasi si Kuya Win Erwin, eh hindi kasi nasagot. Oo.
1: Ay, hindi sumasagot si Kuya Win.
0: Oh, si Kuya Erwin Tulfo, hindi doon nasagot sa tawag.
1: Dalawa kasi ang Win. Isang Sherwin, isang Erwin.
0: Ba't kaya hindi nasagot?
1: Baka busy.
0: Mm-hmm. Si Kuya Kiko mo, hindi rin nasagot sa'yo.
1: Hindi rin sumasagot si Kuya Kiko?
0: Oo.
1: Sino lang ang sumasagot sa atin?
0: Ha?
1: Oo.
0: Ang sumasagot sa atin, wala.
1: Wala sumasagot sa atin ngayon.
0: The joke lang. Okay lang na ho naman yun kasi nga naintindihan natin eh. Kasi kadalasan, para mga taxi lang yan.
1: Oo. Para mga taxi sila.
0: The taxi principle.
1: Oo, paano ba yung taxi principle?
0: Taxi principle, subukan mo maghanap ka ng taxi, wala ka mahanap.
1: Oo, pero...
0: Maghanap ng taxi, wala kang mahanap.
1: Wala kang masakyan, ano?
0: Wala kang masakyan.
1: Oo, pagka hindi mo na kailangan...
0: Eh, pakalat-kalat.
1: Ang dami nila. Napakadami naman nila.
0: Pag malapit na eleksyon, o kaya gustong anyway, okay na yun. No problem. Sige, so, ang tanong nga dito, hindi ho din dapat natin ipinagsasawalang bahala yung mga threats na iyan. Kahapon, natanong nga natin si Colonel Francel Padilla, yung mga nakikita natin, nababasa natin, ang dami ngayon eh, kesyo merong threat on June 12 sa Friday, Independence Day. Sabi nga niya, sa ngayon daw, wala naman silang ganong informasyon, pero laging handa ang ating AFP. Si Senator Ping Lacson may sinasabi na yun daw pong mga sentimiento ay hanggang batalyon na umaabot. Regional umaabot.
1: Yes,
0: dito daw po sa disgusto ng ilan sa mga nangyayari sa ating pong gobyerno at sa ating pong lipunan.
1: Yun nga ang
0: binabanggit. Malaman yun na impormasyon. Oh. Kung ang gagaling po kay Senator Ping.
1: Oo. At itong information na ito, sinare din daw sa kanila ni NBI Director Attorney Melvin Matiba.
0: Na ayaw naman paniwalaan din ni Kuya Alan
1: Kuya Alan, ayaw niyang paniwalaan.
0: Kasi alam mo naman na hindi sila BFF.
1: Oo.
0: Ba't ka naman niniwala dyan?
1: Oo. Minsan yun nga no? Gulong-gulo na siguro ngayon yung mga nagtatrabaho sa Senado. Oo.
0: Kung ako naman

0: Ating paghahanap buhay sa mga, kumbaga, wala na hong panahon para makinig pa sa mga balibalita. Ang iba ho ngayon, sa gitna po ng pangyayaring trahedya sa Mindanao, may mga reports na naman na may galawan dyan sa Bajo de Masinloc. Itong Bajo de Masinloc, mga kapatid, ito po yung Scarborough Shoal, ito po yung nagkakaroon lagi ng standoff, ito po yung kung saan pumapasok ng ating mga mangingisda from Zambales. Naalala ho ninyo yung habulan, hinahabol sila ng mga Chinese na mga nakasakay po sa kanilang maliliit na bangkang demotor. Ito po yung may mga movement daw eh. Okay, girl, yung ipakilala ang ating panauhin this morning.
1: Kasama nga po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Commodore, good morning po.
2: Good morning, Sir Ted and DJ Chacha. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay.
1: Oh, happy to see you again. Though itong information na natanggap natin.
0: Siya ba yung Commodore pa rin?
1: Hindi na. Oo nga. Admiral. Rear Admiral Jay Tariela.
0: Opo.
2: Yes, Sir Ted. Rear Admiral na po, sir.
1: Okay. Ayan, para lang malinaw. Congratulations sa promotion niyo, sir. Pero yun nga, medyo hindi magandang balita itong nakarating sa atin. Ano? Meron daw pong structure or presensya ng isang meter floating structure na parang may antena dyan sa Bajo de Masinloc. Kailan nyo po ito unang nakita, sir? And ano exactly ang floating structure na yan?
2: Well, DJ Chan, no? Magkakaroon tayo ng press conference later today, around 10 o'clock. No? Hindi ko ipipreempt yung mga detalye. But I would like to confirm yung sinabi ni Gerald Browner yesterday na mayroon talagang platform or structure na natagpuan tayo sa Bajo de Masinloc. And on the part of the Philippine Coast Guard, we would like to confirm what he said. The commander of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgavan, in the past few days have directed our Coast Guard aircraft, no, to conduct MDA flight to document the presence of the structure and even yung sinasabi ni Gerald Browner na mayroong personnel ng Chinese personnel na nandito sa platform sa Bajo de Masinloc.
1: Okay. Kung naiintindihan natin na baka hindi nyo pa po pwede i-share sa amin yung ilan sa mga detalye. Pero sir, kailan nyo unang nakita ito? At ilan po yung mga Chinese na nakikita natin na nasa structure? At yun po bang structure a permanent fixture? Paano po ba? Or platform lang na anytime pwede alisin? Ano siya exactly?
2: Well, if there's one thing that I can confirm right now, no? Ito ay isang platform, structure siya, has an estimated area of 30 square meters. Meron siyang length na 6 meters by 5 meters by 6 to 7 meters. Hindi siya fixed na imumove siya because we have documented before nandun siya sa isang location and then a few days after na imove siya. So ibig sabihin, it is a movable infrastructure. No? It can be a platform na ginagamit nila for whatever purpose na ginagawa nila ito sa Bajo de Masinloc.
1: Oo, ngayon po ba confirm nyo na kung para sa nila ito ginagamit? Kasi sabi may antenna daw yung structure eh. At ulitin ko lang ulit yung tanong, ilan po yung Chinese na nakikita natin doon sa platform?
2: Based on the photo that we presented, no, mayroong 6 na personnel, Chinese personnel na nandoon sa nakatungtong sa structure. But hindi siya palaging 6, no? Later, hindi ko na lang banggitin, no? Hindi ko i-preempt yung press con later.
1: Yes.
2: But there are also instances na nababawasan yung Chinese personnel na sa platform. Minsan nadadagdagan.
1: Nag-iiba-iba? Oo.
2: Yes.
1: Oo. Since when nyo nakita po itong structure na ito? Kailan pa sila nandyan?
2: I won't give you the specific date, DJ Chan, no? But if you can still recall, itong unang statement ni Secretary Gilbert Chudoro that there is this raw information about the presence of the structure. Ito yung mga timeline kung saan na-detect natin na mayroong platform or floating platform na ginawa ang Chinese government dito sa Bajo de Masinloc.
1: Yun pong mga Chinese na nandoon sa platform, ano po sila? Are they civilians? Ano pong suot nila? Paano natin i-describe yun?
2: On my part, it will be speculative, no? Kung I would label them, kung part ba sila ng PLA Navy, or part sila ng Chinese Coast Guard, or marine scientist sila, we still don't know the actual
1: kung ano sila.
2: Identity no, ng but mga personnel na ito na nakita natin doon sa structure.
1: Anong suot nila? Kung okay lang pong i-share nyo yun. Anong itsura nito mga Chinese na ito na nandiyan?
2: It was an MDA flight eh. So medyo blurry pa kung ano talaga yung suot nila. But they are wearing hard hat. May mga helmet sila.
1: May mga helmet. So hindi rin masyado maaninag yung kanilang mga mukha.
2: Yes.
1: Tama po. Rira, no?